0: hingena ka lowu nkarhi ka xiyenge xo rhanga ingaku va hi kuma mahungu ni murhangeli wa makungu ni vuyaki xifundza xa Gijani Rosa Wati lweyi a vulavulaka hi swihoxo leswi swi endlekeke hikwalaho ka ku tala mati ka ndhawu liyana.
1: Kensile a ku nyikiwanga malo a ku va hi vulavula xitsongo mayelano ni leswi swi humeleleke a xifundzantsongo xa hina xa Gijani hikwalaho ka tindhambi. Laha u hlaya swaku hakunene a tindhambi hi leti ti hlaseleke a district la hina la Gijani lana a switarato swa hina swi vonekeleke. Handle ka switarato hi vulavula hi swigotso swa wu dyondzisi swa down hambi ku tala ka swona ni mindyangu ku tala leyi hi yaka kunene yi kumekaka yi sala yi nga na nchumu hikwalaho ka tindhambi. Kambe a hi la ku hlamusela leswaku ka nkama wa sweswi leswi a mfumo u swi endleke ku ve u yantxa switsongo a ku va a switarato swi kumeka ku a makomodadi mapfuxelana hambiloko a nga li hi mpimo lowu a hi navela wona kambe a swiswi makomodadi xa ma koteka ku mapfuxelana. Handle ka switarato nakona hi nga ha vulavula hi swigotso swa ku nyikela mati leswi naswona swi kumekeke swi peli matini ka nkama wolo hi kumekaka hi swi pfuxa hi ku patsana ni vanghani va mfumo lava va tirhelaka lomu a district la hina lana xa hi nga pfuxa ka nkama wa sweswi a ntsengo wa chumela la swihlovo kambe haya mahlweni ni ku pfuxeta hikuva vanghani va mfumo i vanyingi lava va tinyikeleke ku va va hi pfunisela ka ntirho lowu. Naswona hi li karhi hi yavela ka nkama wolo swa ku a vahanyi tiko va ta kota ku na va ha rima a ku va va ti pfuxeta vutomi la vona va kuma ku va dla switsongo hi ku patsana ni vanghani va mfumo.
2: I vanhu vangaki i mindyangu yingaki yi voneleliwaka nkarhi wa sweswi?
1: Loko hi vulavula hi mindyangu hi nga vulavula hi ku tlula ka 15 wa mindyangu wa 10 ya mindyangu leyi yi pfunaka ka sweswi vulavula hi 18 familias leyi ka nkama wa sweswi a mfumo yi vonelelaka.
2: I wu khulume hi ku hafikela ka switarato swi tshimatshima hi swihi switarato leswi swi nga kumekanya swi va swi hafika ngopfu swinene hi mhaka kwalaho ka tindhambi?
1: Hi nga hlaya swa ku a switarato hinkwaswo swa district la hina hi leswi swi kumekeke swi vonekela hi nkama wa tindhambi kambe hi nga vulavula hi xitarato xa kusuka la ka Nsavi ku ya ku famba ate Mapaya hi vulavula hi lana Basha Dinkolwani majangali ntsena la Basha Dinkolwani ku famba mijmo ate Mbangweni hi nga vulavula naswona hi xitarato xa kusuka Xinyakanini ku ya na Las hi vulavula hi xitarato xa kusuka kwala ka Nsado ku ya Ximbutsu na hi vulavula ngopfu hi Basha la Javanyana hi vulavula kambe xitarato xi suka ka Kanisado ku ya 7 April Dzinzini Ximbembe hi vulavula hi xitarato xa ku ya a Xixongolo Tantu Malemani lana a mafambelo ya kona ni sweswi ma ha tsondzomakanyana kambe kutsongo ka voneka hi ku jikajika makomunidadi se ma swi kota ku va mapfuxelana. A hi la ku hlamusela ku naswona ka nkama wolo ku endliwile antshwantshwa xiyimo xa provincia a ku va ku ta asfaltariwa ku vekiwa Alcatran ka xitrada xa kusuka Xinyakanini ku ya fika na Lasi ka nkama wolo hi vulavulaka i nkarhi wa ku a tinkomponi ti pfuxela a ku va ti ta ve ni a mapimo swa ku hintswini swi laveka ku swi endliwa ka xitrada lexiya naswona ku ve ni ntshwantshwa lowu endliweke a ku va ku yakiwa a ponti nyana lana a Basha la Nkolwani lana se a nkomponi yi kumiweke ka nkama wa sweswi yi ti lunghiseleke akuva ita kota ku hipfunisa ku kumba a ku yantswisa a mafambela ya vanti
2: i xikolo xingaki swi nga va swi hatluleliwe hikwalaho ka swi nga va swi dumeliwa ngopfu makikola ka ka tingana se nkarhi wa swoswi wa hi matshamelo ya swona
1: a swikolo leswi swi dumeliweke ngopfungopfu hi nga vulavula hi swikolo hinkwaswo leswi swi nga nana a kanisato hi vulavula hi xikolo sekondari ya Xagijani hi vulavula hi xikolo primari ya Dimagigwani xikolo primari ya Dikanisato a leswi swi dumeliweke 100% hi mati hi ku a kanisato hinkwawo ku hava ndyangu lowu kalaka u nga nghenanga mati hi nga ha vulavula hi mindyangu yin'wanyana leyi yi nga mbomba tiyindlu hinkwato hikwalaka mati a ka nkama wa swoswi leswi hi nga endla swona ku ri ku yi tlhelile kuma hi wa malimpeza na ku va hi ta kota ku sungula ku tirha tanto maxitutisons publicas hambi ku ri muswikolweni tanto a swibedhlele ka nkama wa swoswi ka ha biwa swipfalo leswaku ku ta koteka ku swi tlhela swi pfuka swi nyima
0: ndzhaku ka ku ve hi twile marito ya Rosa Watinga murhangeli wa makunguni ya ki xifundza xa Gijani hi ta tsutsuma hi kongoma ximbutsu a ku va hi ya kuma mahungu lawa ma vulaka leswaku mune wa vanhu hi lava va luzeke vutomi hikwalaho ka timhangu ta ku mbombomela matini lahayani Nyanguli xikanekiso xa Alto Xangani xifundza xa ximbutsu entelelo na nakulori Josina Majeke
3: mune wa vanhu va luze vutomi hikwalaho ka tinghozi tinharhu ta mabyatso ti nga voneka ka nkova wa Nyanguli a xikanekisiweni xa Alto Xangani lowu tsemaka ndzelekano wa Alto Xangani ni local dead lamakeze hikwalaho ka mati ya tindhambi lawa ma teteke a nkova lowuyana mahungu lawa ma nyikeriwile hi murhangeli wa local dead la Alto Xangani Sedi Mariana Nyambi lweyi a nga vulavula leswaku timhangu leti ti va hikwalaho ka ku va a vatluti va mabodi ni vatlutiwa va nga landzeleli mithetho leyi nga vekiwa hi swigemu swa mfumo eku tsemakanyeni ka nambu luya eka timhangu leti lava nga vuya va pona mun'we ka vatswali va xin'wana ni xi nga luza vutomi hi loyi a nga vula leswaku eka vatluti va bodi liliyani mun'we wa kona hi loyi a nga ha phuzile gwala loyi a nga kumeka na a tlula endzeni ka byatso byatso loko kumeka na ligwekela kutani limbembemela xileswo va kumekwa va holuxiwa hi byatsi lin'wanyana ndzhaka loko va te va betinyanda va kombela ku pfuniwa ndzeni ka vusiku liliya ku nga voneka a nghozi liyana na va vula leswaku vona va pfuniwile hi phaki la madiskartavi leli nga va khomelela ku va va za va kuma nsinya ku va va tiya hi wona
4: kusukela ku nghenile a mati hi vile ni ku diba ka mabonti manharhu bonti linwe li dibile kuluza utomi avatluti humbiri lavo ni xin'wana ta ni xin'we xi nga belekeliwile hi mamani wa xona vatluti lave humbiri lavo va ve va lova va luzile utomi hi va ni nghozi yin'wanyani ya ku li diba bonti gracias a deus a vatluti bonti leyi lalo va na michomu so swa kudla swa ku suka hi xibutu swi nga la ku tsemakanya swi ya makese li dibile bonti leliya gracias a deus a vatluti va lona va kumile ku pona ka nghozi yoleyo leswi nga ve swi mbombomela swi lahleka i michumu leyi nga li kona ebontini hi vile ni ku diba ka bonti lin'wanyani lana hi nga luzekeliwa hi jaha lin'we lona li nga tluti a li li ka ku peta a tikoka se minkarhi wun'wanyani hi vulavula na wona majaha ya hina hikuva loko swi languteka nkarhi wun'wanyani leswi va kala va nga kumi ntamu wa swona hambiloko va swi tiva ku tluta eke minkarhi yin'wani va nghena mabontini ke se va tidlelile nyana switsongo se a vona mati a titwa ku hi nge a ta madzafiyara mati lawaya a karhala mampeza a luza vutomi hi ndlela yoleyo a vatluti va mabonti ni nga vula ku van'wani va swi kota ku hlambela kambe lava va swi tivaka khwatsi va vula leswaku a mati ni ku va u dakwile swi kotlani hi vona swa ku lexi xi kumeka ka xi chela ngopfu a nghozini leyi i ki va tluta mabondi ke se va kumenyana tikopo hi la se va kumekaka va peziwa wa kone kuva ambika ngozi le vanga afe umbiri la vona wa maringera alokulwe wa mungu anga sala mamanu wa mwana alile shishinga za shi dibisa bonti lelia achavile lwa mungu wa kone kwa ada kule loku alivoni le bonti ingilo la kumbombo mele ingilo la ukamati yena ayo ranga atula senangaliko atibwela shaka atashambela kuwe se kutula kaye anike ntambu bonti lelia kuselu kumboli kamati vafamisa sholejo se ambilo kuwa shukota kushambela lishituka ka shiva drapadlara ikututa abondi kese ba pozile
3: loko ateve avutisiwile hikola ka swi endle swa mfumo matsangwini ku vapfuna va hanyitiko eku tsemakanyeni ka nambulo wa nyangulu ku yafika aloko vhedi la makeze Mariana Nyambi lwe anga vula leswaku mfumo awuzangu uvekile bot na lingwe kambe ntsena uvekile ama salvavide lamangala xipfuno swa nga ku hulusha avanhu loko va hlangana ni ngozi ya mati ndzeni ka madzwatso
4: hi mabaru ku ya ku mavekwa mfumo mavanga kona kambe ka uma bonti wola we va matirhisaka mfumo unyikelile ama salvavide ni swo swi va na wona soke aleshi xiteka xihumelela minkarhi wun'wanyana i ignorancia ya vatirhi va hina kumbe ya vo vatluti va hina la hikuva hi veke nkama leswaku a nkama wa ku ehise lichonile a mango lehile wa ku famba matini nombodi ka hatluti wa bonti se nkarhi wun'wanyani ni vo vatlutiwa va kumbena ni la ku etlelelana ni la ku muka ni tluteni ku ve a ama salvavide la we ma bohiwe leswaku loko lichona tenki mama avekwa amaphoyiseni leswaku loko lixa va hundza va teka se hi ku tiva swa ku a mfumo wu vekile leswaku nombodi ku tlutiwa na lichonile ntao va ve ni ku chava lokuya leswaku hi ngei maphoyiseni hi ya hi ya teka ama salvavide hikuva a mfumo wona wu ngete a te nkama wa ku ino mbodi ka ha tlutiwa
3: marito ya murhangeli wa localidad la Alto Xangani xikanekisi ntsindza xa Alto Xangani loko a vulavula hi tinghozi ta mabyatso ti vonekeke kusukela ka hweti ya Janeri ku ya fika nkarhi lowu hikwalaho ka mati ya tindhambi ma vonekaka eka nkova luwa wa Nyangule a kusukela aximbutsu mutwile Josina Majeke
0: hi ndlela leyi hi fikile makumu ka wun'wani nongoloko hluvuka Gaza hi veka ku khensa ku va u hi lombi ndleve nongoloko u bindzululi u tlhela u kombisiwa Minager Rudinyaveni wingisetile nene ka mintiro hi landzaka ka lexitichi
5: Nongoloko
6: Kuvuka Gaza
5: Pensula Instituto de Comunicação Social entrisando na Rádio Moçambique emissora provincial Eka Gaza

5:36, tikada kunibharasare kusanisa twa vanhu ke vunanga bya Lisa James kaukhantu byikulu kuma tinyanya byi tiseke kola ka orkestra marabenta akwa tikada kunibharasara kuve van'wani vo tibharasarisa mpela twa ka swisayani mpela se u nyimela yini wena ka swoswoswo ke u ya ntirhweni na u dloke swisayani swa ku tikoma u kuma u nyimela ku u nga tshikela ku ndzi barasara ulanga u tiva ni magqokela mpela hi ku saphexefe wanuna na yena wo se loko u fika la yena mpela ha u twaha leswaku mina swi ta ku yini yini tshamba ku vulavula ku tshikela ku ndzi barasara a swi mahisixi swona ke a ku tshikela ku ni barasara swi sukela ka magqokela mpela ka leswi hina hi ti gqokisaka xiswona mpahla hina leswi yi nga hi gqokisa swona ya vulavula mpela loko yo hi ta vulavula hi nomo ntse ya phazama 5:37 mitirho ya Radio Mozambique emissor provincial ya Gaza Alvira Viegas akulizeze ku kala ka ku dumba mpela swinzi 5:37 minutos, licença, Impera.

fumala lizantsu ni lizese. Ya Elvira Viegas lwa vulavula kake. Rishile munyiselo kurandzeka hi kwakulume hi kumaka mirikona. Ku sava kona lava vanyikiweke a zwitula ku vulavula kambe leswi va vulavulaka swona. Swa ku tshova timbilu ntse. Va pfumala lizese. Ni lizantsu ni ku tshava. Eze kanela xizonga mpela. Se loko mpela hi nyikiwile rito la ku vulavula hi nyikiwile minenge mavoko hi nyikiwile amatimba yo karhi ku lavaka mpela hi tiva ku malondzo vo tela ku lavaka kona kasi ku hina loko hi fika ndhawu ya ku karhi ku la ku hi tivutisa swa ku kasi hi va mani xana ke hikusa hi minkarhi yo tala loko hi fika ka tindhawu to karhi ina ina chalaka na ya afika vale afikele matanta yena ngete asa mathusi se kula kumpela loko ifika inyikela a lizeze ni lizanzu ni kutsa na wa afika vako afikele mpela va fikile se va tlhava tsaka vako hoyozelela kula veka kona hikusa va switiva swa ku tela letinene u ni ku tisa letinene se loko wa afika mpela fani lava va ku loko va li tihosinyana leswiya emintirhweni leswiya va nga mi kuma phela na mo bula mihlekelela hinkwenu lumana a xikritori ne ta fika n'wahosi koko zwe tititi kuma ku titititi u lava swa ka n'we se i mhaka muni xana ke ku chalelo lizeze ni ku tshava loku mpela ku vuleriwaka Elvira Viegas a nga tlhela tibuma hi swona phela ku mina loko ni za ni fika va to zwe tititi a tibuma hi swona ingaku swilo swinene ku ve nada a ku la ku loko a fika ku mina ni va kuma na vakwatile lweyi ni a kwatila yo zo mun'wana mi kumile toro na a khale hi ku a nga na mpunga mun'wana swi ku yini yini niti ni nga fika lana va sungule ku hlekelela yena tibuma hi ku mina niti ni za ni fika ndhawu leyo vo zwe tititi futhi a ku na nchumu lexi nga ta endleka a swona swi fanelaka ku endlisa swona nyamuntlha ke mungiselo ku rhandzeka loko u pfuka ku la ku u pfuka u hlamba njhe u ti lunghisela kahle loko se u kongoma ntirhweni u ku kasi ntirhweni lomu ni yaka kona ndzi ya tirha yini xana ke u ti.

Nwamguru, huu nangadwa shidimingwane Waranza mpungo nga rimi weki Kuveva nyingi mpela waranza mpunga, kuveva rimi Waranza mafanjari, kuve shikomuwa shichava mpela Lesu mgo bashi rami lesu, angali shitie lesu rami lesu Anga wone mama man lava mkarri le vango ti buku tela ti suna le va lavin mapunda bubu bubu ti suna ati gogelile mpela va konda nkoveni kusa va swi tsho ku valava mpunga se kula ku varima mpela kusa ka ina no time no time no time to lose kuna karo tlanga yona mpela chakas no time to lose risila so jingu

0: No time to lose muna gadzwa chakazi letwi twi gemeta kashengeli shisha kusungula sha mintiru ya inale isungule kenkarwa 4:45 minutos even maungu ya international kasi veni nhluvuka gaza vunanga switiviso matimwa siku twa nyamuntlha kasi swoswe kongoma ku veni hi tlangana ni journal da manhã leso interessano na antena nacional wa radio Mozambique tavuya loko kutaku 8:10 lana engatava itisa maungu emiso provincial a casa ni tinwan litilanzala ka kokola ka shtichi lishisha washisha radio Mozambique emisor provincia ya gaza simama na inavela mishu nene inavela mintiru nene kumwe na se mikume kaka mille mintiru nene ni mwe na matulu la msala ka inavela kube mitulu la msala la kulava ka kona pangletan radio Mozambique kaletela na ka ni journal za manya inga se chama toma ungo e tico já Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: 6:50 Moçambique, Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: kakhulu ya hina ku vula vakhale xihlayahlaya xileyi u nga tlhaveki khandlelo ri veka hansi ka tafula li veki ku ve ni li ta vaningela ri vo tala ku na muyingiseta mpfhukeni hoyohoyo ri xile hi vulavula na mani
1: hi Filipi Matsinye
0: Filipi Matsinye
1: hi kwala Patrice Lumumba laha kusuhani no stem
0: Patrice Lumumba kusuhani no stem a hi ngheni mhakeni nhlengelo wa n'wina
1: ya mhaka leyo i ni ku tala ku mayeke ntambu tintlhaveni ntlhaveni hi lomu mi swi vonaka kona swi tikiselaka kona ngopfu swinene purike loko
0: o lalala tshwete mukilka a tshemba leswaku a ta tlhela hi fonela tatana Philip Matsinye ku nga tirhumelile le ka 8:48 swimuyingiseto ku rhandzeka wani mukhandli wa ku ve u hlengela kumbexana swivutiso u nga na swona ka varhambiwa va hina ku ve ni u va vekela aka siku ra nyamuntlha lana hi nga karhi hi vulavula hi leti yelanaka ni michado kumbexana ku chadisa ka vana na va nga se na fikeliwa hi ntanga leswi swi vulavulaka hi vatsongwana 8:48 na ya nyimela ku ve muyingiseto wa ku rhandzeka a hi qungela hi ta tlhela ka varhambiwa va hina a na mali karhi mi hlamula hikwala ka mintsatsiyo mi nga nyikaka vatswali hikwala ka ku ve ku lwisaniwani timhaka leti
2: ta ku a vatswali va fanele ku va bwela vana va vona va tshama na vona ivi va va dyondzisa ku va ya exikolweni i nge ri ku va sindzisa ku ya evukatini a xin'wana xa kona lexi nga pfunaka vatswali i ku va nga nyimeli kun'wana a sungula ku na morara va fanele ku va khuluma na yena va mu dyondzisa hi timhaka ta masangu para leswaku n'wana a ta tiva makhombo ya kona ku nga se fika ni nkarhi para leswaku a nga nghenile vukatini ku nga se fika a nkama wolowo naswona a vatswali va fanele va tiva a minawu ya tiko laha tikweni ka hina a kun'wana famba katini a nga se tlhanganisa 18 wa malembe a swi pfumeleliwi ntawu loko yi li ku vatswari va hina va swi tiva leswo va ta tlhela va dyondzisa vana va vona va tlhela va nga va gweli leswaku va nghenela evukatini
0: a mi vulavula na mi nge se na tsemerisa mi vulavula hikwalaka kumbe vatswari va dyondzisa vana mayelana leti lanaka ta masangu ka ni tindhawu timhaka ta ku dyondzisa vatsongwana ku bula ni vatsongwana timhaka ta ku fana ni leti swa hayila n'wina swa nga association leyi ku ni mintirho mi yi landzaka ku ve mi dyondzisa vatswali leswaku swa ni sima ku ve va nga bula hi timhaka ta ku fana ni leti ni vatsongwana
2: hi laha kulega wa mina a vula ha kona ni hi endla leswaku hi pfuxela a mindyangu lomu ma komunidati ivi hi tshama na papayi na mamani loko yi ri ku hinkwavo va kona hi bula na vona hi twa swiphilo leswi va langutanaka na swona ni n'wana wa vona loko ku ni n'wana loyi a nga kahansi wa malembe ntawu hi bulisana na vona leswaku n'wana a ta swi tiva na yena mutswali a swi tiva leswaku a ku nghenela vukati n'wana a nga se tlhanganisa a 18 wa malembe i swilo leswi swi nga ri ki nawini
0: swona a ku vulavuliwa hi ku va khensa muyingiseti tatana ngaku Carlo Xitembe ku mabulo lawa ma ni risima lomu dorobeni ngaku tinhlayo ta ku fana ni leti ti ya ti pumbeka kambe se ni yana ka kule ta ya ngaku tinhlayo ngiku siku rin'wana rin'wana nkarhi lowu hi vulavulaka ngaku yo hlohlotela ku a tikhwele na navela ku ve mintirho leyi nga endliwa hi ntshimantshima ka tindhawu letiya na n'wina swa nga a hubyana leyi vonelaka leti na wona makungu ya ku ve mi nga nghena se ni yana a nga vulavula hi n'walungu ka xifundzankulu Gaza nga vulavula hi maxikwalakwala xigubu masanjena na wo makungu lawa
3: a pra hi ndlela ya ku hi ta za hi fika ka tindhawu ta fora da cidade e xona hi ta fika so va ku a ni nge ta bala swa ku nyamuhla pura mundzuku ku a process la kona a swi yivi vukanga maji ya swi navela futhi hi ni ku tshemba swa ku swo swi hina hi nga kona lomu sidadi tirhaka hambi ku lomu ya maxikwalakwala podi mali kona ma susa sawu man'wanyana ma fambaka ma tirha ma haxa marito ngi hi lawa.

0: karata
1: Kambe
0: leri.
1: mte khoma lena ka tsonku ta ten yamkela mu mixit. Oyo oyo mixit.
2: Mikhala ni buya.
1: Tatana Felipe Matsinya.
2: Carlos.
1: Carlos Tembe.
2: Mi yango karambi wa. Bananga. Aku asha. Amakulu ya nina. Luma komunikati. Nas zonas rurais, a sua lei apresenta física. A rádio lei, vou lá falar com a calona ali. Lá tu a lama pai, lá tu a la escola pai, lá tu a la escubo de indiza, lá tu a la tinda unhana tal num cagá. E aí a minha mãe com ele, e lá, tirissane rádio. Rádio Moçambique lei. Ibulaula kani kalonya muntu litiriseni muhasha ama ungu ya nwina mudzunzisa aminjangu shikanga ni vatsongwana hiti maka ya mchabi ya handika nawo ntiyiso leswaku avatsongwani nyamuka iva mapisungi leswi va swivonaka lomu ka manovhela lomu ka ma TikTok va lava ku swi endla a wu fiziko a wu vivi swi va tlhelisela ndzhaku a minxuvu ya ku dyondza embora education a yi hlongoli a ntsongwani loko a nyimba xikolweni mazi yena ntsongwani hi yexe u tisusa xikolweni mina loyi ni khulumaka yi ni vatukulu va mina vambirhi vambirhi i va rebeld a va twisisi mwanyana akumile khwiri a swi yanga swa mfambela kwasi ni nga ta vula vutula yena ni nga ta vula ndhawu ya kona a swi mfambela nga kwasi mun'wanyana a nga se kuma nyimba masi abandono miabandono vhiya ku bibwa ki miabandono swa ku vakwini a ni swi tivi i mhaka munhu a vatsongwani a va ha yanguleki a loko u mu yangula a le wehe u ni yangulaka ni u lava ku yekela na mina kolani mina mutswale no hela matimba hikuva mapimo lawa a ndzi na wona ni lomu ka ku ni mi komba ndlela swa ku leyi u yaka kona seni ku ni ndzilo ta u ya tshwa ma swi twisisa varhambiwa tirhisa ni
0: radio
2: tirhisa ni radio hi tindlela letinene a ma-radio social lama mu nghenaka ka wona ma tirhiseni hi tindlela letinene mara ku laya a vamakwenu va n'wina va nga lahleki ndlela ikusa hi vona mundzuku wa tiko la hina la Mozambique en particular kaga nkomo
1: enkomo swinene ka tatana Carlos Tembe hi nhlengelo wa n'wina ka varhambiwa va hina un minuto kuve hi ta pala mabulo lawa ya nyamuntlha ka lava va mi yingisaka nakona va kumekaka handle hi nga vulavula hi maxikwalakwala masenjena kwihi lomu va mi yingisaka loko va lava ku pfuniwa hi association la n'wina va nga endlisa ku yini un minuto ka n'wina
0: hi swona hi nayo va ni ku khensa ku swi kota nyamuntlha ku ve hi ve li kona kwala radio hi ta haxa mahungu lawa hi khensa ku yamukeliwa hi n'wina va radio hi tlhela hi mbala leswaku hina hi nga ta nyima lana hi ta continuara ya phambeni hi mahama kampanya swikolweni xikola ni makomunidade hi haxa mahungu lawa hi tlhela hi mbala timhaka ta papayi
1: Carlos Tembe,
0: I can see swinene papai. Siku leli hi ngoto va ni opportunity ni nkama u va hi pfumetela hi tata leswaku hi ta lava tema kwalikeri la ku fambelana ni mahungu lawa hi ta khuluma kwala radio u ta swi twa. Lomu ma TikTok na konavu loko swi koteka na konavu hi ta gravara na hi vulavula hi timhaka ta matema wola. Kumbe a va ta tshuka va swi vona na vona va dzukanyana hina hi kumeka a sosa sawu a vapurgi li rhandzu li le ntrada laha a wu tushayi se a ni swi tivi swaku pra ku fika efasile wo teka ndlela leyi a wu nge ku ya simitela u to vona plaka li nga kun'wana lalikulu li nga tsaliwa se a ni swi swaku bodiya lexari ni wumeriwo ke
3: tawu hi khensa ngopfu swinene lunghelo leri hi nga va na lona la ku hi valana hi ve hi bulisana hi mhaka leyi kambe hi marito ya vugamu hi la ku gwela minjhani. hi tlhela hi gwela a vanhu hinkwawo lomu migangeni leswaku a hi pfuneni vana va hina leswaku va ya xikolweni hi nga va gweli leswaku va ya avukatini. Então, a número é aí, na lemunga é com maca e ona, e 86-68-6690. Então, a número é aí, munga ligar, ancar um ano, muita e com uma lexa coita, bulissa neixo um ano, e minjanguini, combi lemgangin.
0: E bala lexa co, a número é enganiquela, e número é doutor, psicólogo, hospital provincial. Assim, a associação na ena, muita como a enfermeira, como a médica, como a psicólogo. E na vana é triste com a avó, canmam.
1: Engoma swinene khensilika mwikiseto ku rhandzeka hi khensilika varhambiwa va hina lava ti patseke ni mintirho leyi ya nyamuntlha hi khensa murhandzi wa mwikiseti hi khensa lava hlengeleke hikwalaho ka tiqunga hi vulavula hi tatana Carlo Xitembe Manuel Zita na tatana Filipe Matsinyi kusukela kwala dorobeni ra ka Cincayi ya khensela lava va lavetelaka tindlela hinkwato ta ku ve va hi qungela hi khensa hi ntsako kulukuma swinene na hi vula leswaku masiku lama taka mabulo ma ta va ma ri kona kusukela kola emisoro provincial ya Gaza. Mabulo ma lulamiseriwile hi Nicolo Mukavela. Ku nga li khale hi ta va ni mahungu ya Antena Nacional loko ku ta ku 9 horas.

Rishile maungu muhlayi Nicola Mukhavele. Murangeli wa tiko hi lweyi se a fikeke a ka xifundza xa Nampula laha nga ta landza liendzo la masiku manharhu eka ndhawu liyana. Mukhwepa u vula leswaku murangeli wa tiko u ta va u lavetela tindlela hinkwato ta ku ve u bulisana ni swirho swa mfumo ku tiva leti yelanaka ni makungu hambi timpulano leti ti bohiweke ku ve ti landziwa eka ndhawu liyana. Ka liendzo leli murangeli wa tiko hi lweyi a nga ta va endzela doropa la Nampula ni swifundza swa Malema, Momani na Nkala. Tolo murangeli wa tiko a bikile ku humbiwa ku nga le khale ka swikolwa swa muganga leswi nga ta va swi yelana ku ve swi dyondzisa vunanga leswo na ku katsiwa a muganga wa xikarhi ni n'walungu ka tiko matshan'wini ya ku phalalisa leti yelanaka ni ku dyondzisa vunanga lomu tikweni. Mbiku lowu murangeli wa tiko a hlamuserile nkarhi a nga ha endzela xikolo lexi xi dyondzisaka vunanga le ka Maputsu. Mavabyi ya kolera ma susile vutomi ka vanhu vanharhu le xifundza xa xibabava xifundzankulu Sofala. Mavabyi hi lawa ma humeleleke na ku ndlhula mavhiki manharhu laha ku vulaka leswaku ma khomile ku fika ka 150 wa vanhu lava ka vona ku kumekaka 5 lava va kumekaka va baxarile. Vatirhi va mfumo wa doroba la Kilimani le Zambezi hi lava va nga tlhela va ya mahlweni va endla a xitereka laha va kumekaka le pambeni ka hofisi ya muti lowu leswo na va kala ku ve va nga huli na ku ndlhula aka mpfhuka wa 4 lava kuliweke. Va hlamusela leswaku swi karhati ngopfu swinene ku kala va nga huli hikusa va ni swinyingi leswi va fanelaka ku ve va landza swona lawo na va kumeka va ni swiphiqo ni swikarhati hikwalaho ka ku pfumalaka miholo. Banda la Frelimo le vula leswaku nhlangano wukulu wa swirho swa banda leli u nga ta endleka le xifundzankulu Manika yi ta va mukhandlu wukulu wa ku ve ku lulamisiwa ni ku ve ku patsiwa mintirho yinene eka bandla leli. Marito lawa ma hlamuseriwile hi matsalaninkulu wa bandla leli Shakil Abubakar ta matshamelo ya nkama xifundzankulu a doropa la Nampula hi lo ri nga ta va rihisa na lini 31 wa magrau Celsius ku landzela Maputo Pemba na Tet 30 Beira 29 Inyambani Kilimani 28 Xexai 27 Vilankulu 26 Ximoi 25 e Vugamu doropa ra Tixinga ni 23 wa magrau Celsius. Hi tile ku mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka mikarhi leyi ha taka rixile.

Usekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siqule sonke sezwane.

0: 74 ubanga umanika ko na udimo van hambia oke umanika ko na u chipagala tana nina tsunkwa kafuni awe na ko haka computer awe na ko sa kota kwa internet ya ningala u hashika phone ya ningala u hashika computer niko na hoke mngseti matomo makate kutinjombo kubelela kubempela na hichipangala tana ka ditsukule dinga sina ve hibula na mwembelelo anga yentela ka ditsukule dinga sina ve himlosa mitskare hoyo hoyo dawa mnogonoko ditino man
1: nhlikani kasike hinkwa va yingiseti va Radio Mosambiki Gaza a vito mina ni Pamujito ni mutswali wa kolomu ka Gaza kunene
0: kutsana Pamujito timahisa ku tsana ko di Pamujito
1: ya hileswaku diminutive vito la entelelo la mina ni maphamu se ni vonile leswaku loko ni nghenela ka ndlela leya uqambi ni titwa leswaku swi kahle ku ni ve ni vitunyana leli nga ta twisisekaka loko li civukiwa kumbe loko li twiwa ni ku Pamujito
0: mphamu telana ni kuja phe
1: hi swona leswi
0: utiku dunda ku tukuja
1: na a ni nge swivulu ka ni swi rhandze ku a ni le vito li nyikiwa loko wa ha tswaliwa se ni ta vula leswaku ni chuluwa vito lelo na ni chuluwa leswaku ni chuluwi vito ra mabizweni kasike a nga mukhulu wa mutswali wa mina lowa xinuna
0: nghena nga ti dunda ku tukuja kambe
1: ni tive mhaka leyo ku loko ni swi vitiselela ni
0: mapfumba loko va xibuyaka haleko sela cwayo
1: na danga na yona problema leyi a tekele mina na mi ni tekele yena
0: kutana mabula wa Radio Mosambiki Gaza ni hi xipangala tshana kwa hikunena umangisetudreka wa chiya chitichi ni kona hi navela ku boka kombe kututsatsinene nkuve na u dini natu Pamujito u khatele ku yimbelela dilembe mo
1: ni sungulile nkarhi wa ku yimbelela ni nga qamba tingoma vhela hi lembe la 2016
0: u ni tinga hi ku hoka yambe mo
1: so si ningandina ma musika manyingi mafika ma 20 tal musika jimesho
0: kundi album lokar
1: ani se amba album na ehleketa ku ni ta hlawula tingane ku saka album inchumule xa ku ni loko va yingiseri va swiitwa kumbe va supporters va mi va titwa leswaku hikunene album leli nga huma la twisiseka elina lisima ngopfu sunene kolano ani seve ni ku khandlisa kumbe ku humesa album mara ni le ndlela na ku swilungisa
0: ati tinga ku maha ku ve u londisa ndima yiwa kuti
1: leswi nga ni endla ku ni nghenela ku ni le mukambi mhaka leswi ke li vhela ni ta swi vula ni le mutsongo hi ku saka nkarhi malembe ndzhaku a hi vula mitlangu leyi nga endleka alaeka mferoviario ya kolomu ka Gaza kumbe la xayixayi loko hi vuya ku sixtireni ka swipetakulo leswiyani leswi nga endlela ku hi ta fika na hina ni vanghana ke hi patsana hi teka mathumbu ni swipanelani leswiya swa ku fa leswi ni ta swi vulisa hi swoho swa ka switirhisiwi se hi zamazama ku ringisela ke kasi loko hi te ya ringisela vhela xipungwana lexiya xa ku se ni ve ni mukambi vhela swi yo fambisa xiswoswo ku ta ta fika namuntlha ni nga Pamujito muziku
0: kutana u ti gelebete yawo
1: a ni zama
0: se maphamu ti ta ngwale ka mphamu leya se xitu
1: ya xitu Pamujito ku saka ni ve ni le maphamu entan loko se mutswali ni ta vula leswaku a ve ni ku tlhari ya tirhisi vutlhari ku tsumbula leswaku loko n'wana se a kula ngopfungopfu le madoropeni va ta hamba se vhela va ku maphamu swi nga karhatanyana kutsongo se a vona leswaku a veka diminutive kumbe a litsongo hata a vito lelo a ku i Pamujito entan swi hundzela ka ku va susa phamu va ku Jito se swi fambisa leswoswo ni ve ni li Jito ku ta fika laha ka ku loko se ni endle mukambi ni vona leswaku nada swi nga ve kahle ku ni tlhelela le ka vito la ntumbuluko ni ku Pamujito
0: Kutana kambe ni hi bulisana mukseti ya wani Pamujito wa kuma phamu kuzito likona achit patina towa radio musabiki kambe Pamujito tele simakobe hinenga u change mukseti a pati towa injani chia chita kambe de kombo icha
1: ni le kombo la mina ni vula hi timela nuni leswi endleka ku lomtikweni ta vula kahle va yingiseti va switwisisa leswi nge loko muchaya li kona kumbe mukambi wa ku karhi anga hambananga ngopfungopfu ni mushumayeli wa bibele hina hi nyikela hi haxa mahungu etikweni hinkwalo leswaku hi zama ku hi gwimbana tindleve hi xiyimo xa vuyimbeleli kasi loko ni te khombo leswaku nkarhi wun'wani wena u nga na munghana ku na vanghana lava va ku rhandze loko na swilo ku ve loko se va za va swi kuma swilo leswi va swi lavaka va famba va ku siya vhela kumbe hambi hi xaka ku namuntlha hi vona swaku maxaka man'wana i xaka u ri naye a ni la ku vula n'wina maxaka ya kahle mara ma kona lawa ya ku i xaka ro ku ri naye vhela loko a za a suku mukomba xikosi mhaka kona yo tivana na yena
0: ngo tito khenekhele kutana manendo chenjiwa uku dikombudia ni kulona dulumba ko Pamujito anga endela ka disikudia dinyasa wa Radio Mosambiki emisor provincial ya Gaza

0: kuba ipaka lutana kwa kuna nao kalabai rons mongon ka dropa da cha chai msana kumto gondo sekundaria juwa nkishi sanu mfukani kutu nishu dash kwa hertz per segundo ka onda meida mbuku 90.9 megahertz frequencia moderada mwa dropa nika cha chai hampiko ni ama sanjir ngu 101.7 ani ama pai iwa 88.8 loko dima sanjena i 97.9 kasini ya shigubu iwa 89.2 hampiko www.rm.co.mz ka internet yana masono kube mpelo pangala tano wa mnunoko uta kukube uta palusha mtumbunuku mtumbunukua ubendula ku amua gaza wata kuna uchibendula nitikula sali na Mozambique uchitu navela kube uta pangala tano kwa kuna natu unga yendela wa Byrons apikube uilavete nangu 84-51-89-247 kumbi 87-91-89-247 famujitu unga digala hawa mailano ni loko udikatsela kuve u yembelela uyamketwe njani
1: loko nisungule ku yembelela ni khensa xikwembu swona hi ku saka kusungula njangwini lanini huma ku kona va switsakela swinene va swiyamukelile va swiona nga nhali novidadi va swivonile swilo leswi ningate khale vhela na ni swiendla ka skevo yo swivona siku navela kambili ku hetisekile se ko lawo amugangeni na kona va hani yamukela kahle hi ku sempre ambilo kuvanga ni nyiki hi nchumu mara a nchumu xikulu leswaku vaku yani mahlweni and town xo xo xa ni nyika matimba ya kuniya mahlweni vhela ni na hakamba tingonya ni ti music
0: vatsapoto lwa hombe imhwaya ni va akena ngona
1: yesona
0: kambe loko chithoko huma huma no sekitele
1: ya vakona hiku avaseketeli leshi khensa kushona vele ambelo wa bola loko aliphakati ka kampa khavela loko a endla swa swinene u twa hi va depth handle leswaku hayi va khuzela va tsaka hi swona kaske na mina na switsakela leswi ku saka loko ni huma ni handle va ba mavoko va tsaka va swi navela ku va tlhela vani vona ni endla ntirho wa mina wa ku endla spectacle ni imbelela ni tsika message tani la ni tsika kukota ni masiku
0: tindimati yo ta kuna uchiti londisa hawa ka ku embelela ka wena nguti mailano ni papilu ya uhashaku
1: papilani ya hashaku mina ngupfungupfu ni rhandza ku ni jonzisa ngupfungupfu minjangwini vanhu va kumeka va twisisa leswaku a message lo nunyekela ku vhela kumbe papila ya mina i papila leyi vhela inge ya ku yaka hayi papila ya ku ani swi rhandzi ku yimbelela swilo swa ku hi ntiyiso munhu ni munhu a ni nyiko ya ye a nyiko ya mina ngupfungupfu i ya ku ni yimbelela na ni tlhela ni nga khohlwi bibele ku saka bibele yena ndlela ni ntiyiso ya mun'wana na mun'wana la misaveni
0: kambe mailano ni ku u yimbelela ta tun'wana di ta gospel kambe kune tindima tiyata kutuchumelela mgangani
1: ni
0: mwanda kuhumelela u
1: ya munda daivezi tani ilisimulele nga gama kulingisela lani liku kombo ninganalo ilesu wakusani humelela vako na vanganu vela vatsunela uka wena vapuni wena kambe luku fika nkaru waku separa upuna wena anga anankama na wena aku vela aku zela tuti tiyata ukenikeni dani leso nga slice yesona vhena
0: ngotsa ri kambe mailano ni loko uchituka ukombela kuseketela wa vuno
1: ya napuniwa nda swivulisa xitano ku saka ni munhu wa ku ni rhandza ntiyiso napuniwa kambe ke ku ta fika swo swi a ni se famba a ka va vakulu kumba swinene ni ta fika ku ka voni kombela xa ku karhi ni tsoniwa entao hi tindlela leto kusukela ka producer ku ta ta fika vhela ka varhandzi va music loko ni fika ka vona va ni yamukela ilexi ni kombela ku xona va hantlisa va ni pfulela tindlela ta swona ni khensa swoleswo ku ti kona ti-music tin'wana ni nga gravara nambe hi singwata senta va ndzi nge ku nyikela i ya juda vhela ya ku ni pfuniwa hi vaseketeli va mina
0: mafu ma tura ngu jona
1: misava ya pfurha tanihileswi swi vonaka swoswi tinguva hi nga ka tona se ti cincile ni ta ku darhelanyana xifananiso xitsongo so hi timpfula to ti nawu ka mavhiki lawa ma nga hela i swin'we ka leswi i nge misava ya pfurha so swi loko hi cuvuka xihava hambi hi nchumu lexi vhela hi nga xi tiva masiku ndzhaku u fika u xi kuma hi mahala maswoswi swi kumeka ku ni swiphiqunyana switsongo swa ku wena hi wece u twisisa swa ku a vhela misava se yi cincile ya pfurha vhela
0: rimana no chanchiwa ku mafumatura u lomba ku pamuxitu wanga yendlela ka letsiku leri ngiyansa wa rrade misabeki kuve hi burisana ni kuve kambeni hi paluxa u chenje

0: Yana masun mixe tukube u tulala volume ka radio wena ta ko chipanga tsana ni na thu mnyasi ke himana ka kona hichitisa wa mnokoro ko udziva kongona ta ku mnokoro kuwa u palasha ku mtumbulo ko ngoldi mila chichope ku ko ni kuve hichibulisana mbengo va embelelo va va thuka ku pela ya chi chipadza manyana ku dota ku mumba chichope kambe mngwa wa ke hita ko na hichi amasoni kusimamisa kuningali si mamtumbulo ku wa provincia ya yatu iwa zitatu Nimvulo ngupemi ya diza sisi yora shikuwa ya kuni 10 minutes. Awa ke, awa mnukunoko utakukube, utakupangalata. Engetela volume mixed. Dana mwakelani, dana wako wafu eni nawe kumbuwa kukula. Habi kubu uchi mfonelo uchi, Se abu ya kili botana ni mnukunoko wakwe. Engiseta ke, na nawe uchive upangalatana. Ninatu. Pamjitu chui hawaka mabulu, uchenjwa wena. Uombile taku uungi. Uombile kambe taku waningo sikitil. I chuma ya wano itumisa kukumbi njava sekete
1: mamusika nikuwa une ambako imale ya mina kambe kelesi ni kumeka kunitsakala shole so kuwa seketele na wana lukuwa nseketele so nga endeka amusika uchota viola seni nifika nukweshi anikombele nyana sumalani so kukari kunichotelewe viola kamusikalo inge demo enta unasukota kunifuniwe kwa ninyika male ya kunilava gitarista peta gitar karungwa nyani naya kava gitarista leswa ku vaya vani pfune ku ndipa nipetela magitar hema hala ta ni xikombelo entawu so sweswo ni titwa na ni tsaka hi swona na hatlhela ni la ku khensa ni ku yana ni mahlweni ma hamuseketela pamuxitu leswa ka kuma matimba ka atira ya mahlweni
0: ku tsita ku u pana u thumisana kambe ni vachayi van'wana
1: hi swona na tirhisana vhela ni vachayi van'wanyani hi ku saka swo boha vhela hi patsana ve le a sindza machama li mambirhi loko leli lin'we li nga tsandzeka ku ve li twala leswaku langecelangecela kasike loko hi tirhisana ni vachayi van'wanyani swi na lisima i swoswo swi ni endlaka ku ni patsana na vona ku saka hambi hi para ni hamba letra la ku karhi loko swi endla ku li khandlisa na tshuka ni hlevela lweni nga kusuhani na ye leswaku epa a ni la ku swi mahisa ku ya ku nawu hi ndhawu nga swi mahisi xi leswi ku ve ku swi ta huma swi ni mpfumawulo hikwalano na tsaka hinkwavo la ni tirhisanaku na vanhu se vona swiphiqo
0: kambe mathomiselo nguwo woleyo muchivunana kumbe hambi ku muchipfana muyembelela mutshenu muya chachulisa ka spectacle mutshenu
1: ya tshuka yimbelela swin'we ni mamusika soke soswilana ni zanga hi ku ni mapeta ka programa lela namuntlha manje na tshemba leswaku ni da xiproxima xivezi ni ta tshuka ni humelela na vona lava ni tshuka ku ni yimbelela xikan'we musika i li wun'we na vona nkarhi wun'wani ha endla leswaku vhela hi ya fika hi endla ntirho ka swipetaku swa ku karhi loko hi vitaniwa ha swi kota ku hi famba swin'we hi patsananini hambiloko hi ntiyiso a li rhandzu li kumeka li nga li kona kahle kambe ke hina hi kumekaku hi li swin'we hi tirhi xikwatru hi ya fambisa ntirho wolo
0: u wombile ta ku wa ya tempo change u kuita u lavetela ta ku u beta tigitara u beta tin'wani ti nga yelana kambe ni ku deketela mapiano kambe mayelano ni matiko ya wo hetaku juma hetela to tsetu matoki ediyo lapha ngoto tatinene
1: swa ku ma heta nkarhi ma tshuka ma heta nkarhi vhela a musika wu vevukanga ku endla a musika i nchumu xa ku xi lava nkama wa ku yingisela wena u hamba ku wona tani produtori wena u fika ku yimbelela wona tani muyimbeleli hinkwenu va vambirhi muni ntirho wa wukulu hi ku saka loko kambe wo swi jaha swi nga tshuka swi nga humi hi tindlela ta tinene se u ya fika ku layana loko a ni u swi mahisa ku entawu wa tshuka u heta musika hambe wu mixa hi problema lela a hi swi vonile problema hi ku saka hi la ku hamba swilo swi huma na swi ni mpfumawulo swi huma na swi twisiseka
0: se loko u ci ya tepo ku ta u ya nawu wa tuku u ningela ka vavaku tshundaku ta ku va wonele
1: hi swona leswo a musika u ni leswi vongo esensorari wa tshuka u fika u yingiselisa mun'wana ni mun'wana hayi ku yo va ni va xipecialist a ni ta swi vulisa hi swoswo kambe ke hi xihina ku ni mun'wana wa ku a ni wu tivi la ku yingisela tindleve ta yena ti li kahle ku ni mun'wana a nga ni wu tivi la ku a ku gwela ku hi ndhalani leswi u nga swi yimbelelisa xileswo a wu petenyana swi mahisa ku se wa swi kota ku ya ka produtori porke nkarhi wun'wani wa ku nyika tlhela ku nyika wa masimana ya ku ya wu yingisela swa ku loko ku tshuka ku ve ni fadlanyana tlhelo vu heteta wu lunghisa
0: wu cinci wa wena wu pimisa wu bala wo lorha timahisa ku jani
1: ya a wu cencela mina no pimisa nkarhi wun'wani ni vona swilo swi endleka se ni swi vona ku leswi na swi mhamba hi maendlelo ya ku i li muzika ni swi haxa hi ku saka vhela ve le a xiviti xa muchayi xi helela ngomeni
0: u heta matshiku mangaki
1: A música só endereca nem é tão boa um mês, dois meses, está dependendo disso. Música quando sai só com caro, uma no arranjo ou é com uma coro, o imbelela coro, se cuchota marito mangua nia, se mata amba estrofe pambe. Se está endereca o tsama o aete que é tá colocando nunca com males. Ainda nunca sou mais seco em, então a sua vez o canga com encarinhana. Nitsuka nitua vacambe, vaku tala vaku ah, mina música é dia nunca o ambo ela. É verdade, o ambo ela, cambe cuta tsuka. O pacote de caulo que sou ingressa longa anantiquelo, o usima engi ao se ranzanga. Se lá cutinha cancari, o acusé a sequeta, ambu ni malé com a estúdio colano. Mas o ficou se amba, se lulu se unga se ensaiara, se o astiva, se lá cutira com só.
0: Chinchane, o chincha vaman?
1: O chincha, inanta sulce soso, inavano, lam saveni, tichacule soco. Iva kungele kui, iva nyingi ngu usi usi kuwe ingata alivona amfumu wa matilo kasike ni kuchinchani ae chinche nutomila hina lumtikirikini lumumugangeni mafambela ya hina hienda wa kresti wa vancha wa kresti wa nti yisu liswa kuhi kunene ungavuli kwa yesu yesu kuwe ufarisa wangwani kumbe utamela bibele ufamba shitaratuini liswa kufizinya takwa mkongela ngala kasike tenke livanu nje inga makresti livanu wa makresti kunene hikola uniku chinchani ae chinchini.
0: Chinchano uchenje ukulumba ku pamshitu wanga endala ka lichikulirinyasa wa radio msambiko kubempela ata pulitsana kweko ni natu.

0: 16:16, Gaza kumekweni nyambani kuchoka mbema yofanani yani yule lakandi mayokari nyasi la kumbomba ngumatimu ya maprovisi wa mambili hila wetila paolo masangu katilani nyambani masangu mitikari
1: mitikari boki mitikari ingis kajima ndo hahoka tayo
0: uhoka kutizila dati neni hii zia tukeo kumbuhimana kutizila dati neni
1: ngutona nana no mahoka nguhatileka kongu kona kachikati chiwa hila kuvimpela hichi bula kudot ngutiwa tikamselako ngu kukhlonipha ngukuveketeta makhavulo yalena mawombo mako ngu matimu ya maprovinsia yawa ya mambidi inyambani kumwe kuni gas
0: kaditsori kuve hi wombo mako matimu hi ni vakombisi kheno chai chai va humako ka chigava chiya xiyelana kuni kuve sa matimu hi dzi kheyo nyambani kumbese unayo murambo watu
1: ngotona tsene nyambani nikona hinani tate Luis wa chipandi chiwa mpela chionelelako makhalu yawo amawombo mbakungu matimu ya provinsia iwa ya inyambani
0: palo masango uchini chusa kuve nisimombe dina murambo watu kheno ninga mukombela kuve ni elosa vengiseti ekulosana nawe hambe ni kuve ni etiya presentare
1: ngutona ema ntsena ni chihlamusela taku homaneka hi chikhata nongonokuwa wa kinyambani kumweko ni gaza homba ngumabulu yawa
2: mahungu ni timhaka sixuxwa habandza mahungu ni timhaka sixuxwa habandza ngumadota ni madota ni masungulukati mahungu ni timhaka sixuxwa habandza
0: kaliso ri mahungu ni timhaka sixuxwa habandza kuveni hi xuxa titiyela nakhoni matimu ya gaza kumweko ni nyambani hi rhambile madota ni masungulukati kheno chitichini hi la kulosa nkoma mitsikari
3: Nibongile mtsikari ilosela vayingiseti vatho wa gaza ni nyembani kalitsiko diwa hela ku wombawomba nguti mhaka ta mitumbunuko watho wamuwa gaza ni kona nyembani ditinada mina ni Alfred Khosa ni nthume wa tsenekanikiso tsa ntumbunuko ni uvakache amuwa provinsa ya gaza
0: Paulo Masango
1: Ngutona buki ha kumana hibongile tate Alfredo Khosa habonga kambi tata Luis ngukuve mudiskuti dimpela ku ta hawa chitichi namuka chitichi swa simbili ndani ngukuve chita mbomba mhaka iwa kuna ndi bindu nguti kuna ndi lisima nguti wa mwamuko hanyane kwathu na khata tsenu nyambani ni tate Luis hoya hoya tata Luis loko hichiwana topanikani provinsia iwa ya inyambani makhalo ya matimu maya machinyamalala kuiswa masoni ku aka inyambani wa upya mwendo hotiwana ngumaso ya mashore katinga kuhara
4: aku sangula zilava akulosa avengiseti va Radio Mosambiki vamaprovinsia lawa ya mambiri inyambani zvimwe ni Gaza mina ndzi Luis Chauki ndzi murangeli wa mandau lawa ya tumbunuku laha ka chikanekiso lechi vachivitaniwa kuti Direção Provincial de Cultura e Turismo inyambani hakunene achiutisu hi zvona leswaku makona mandau lawa ku hahlamuluwa kuti yindlu to kare kasi ku aketa ati yindlu taticha i vhumelani kule lezvaku akusangula ku amandaula ya tumbunuku ahiwokhe malumbaku amufumu mandau lawa malumbaku avokare zvakoteka ku hiku vakachauki vana nindau gamatimu kutani empresa yokare a empresa leyi inga nindau gamatimu kutani ichichi yokari ingani ndau gama timu. Nzilava kudare example basi. Hina ni ndau legi kunga sainiwa a primera constituição da República de Moçambique. A praia de Tufo. A ndau ligia gilumba a caminhos de ferro de Moçambique. Hilava kudare example nguanyani. Laha akamukambi budini murombeni. I anga gonza kona achikola Dr. Eduardo Chivambo Mongani. Akamalembi a menos de 40 a menos de 43 kulumba a banca ga metodista unida. Zilava kudare example kambi hivela catedral kwa la cidade de Nyambani kulumba a banca ga católica. Ni ingwani mandau malumbaku avokari achishaka chochikari. Kanilizi. Hiva kongo tela ku. Ayinju. U andau liki. Gawena. Zati veka lezu. Kanilizi. Ahishaisi zingwe. Wena zingwe ni mufumu andau liki gawena. Maju watu kawele lezu waku mina andau liki. Janzila kushavisa. Unga shavisi. Nunga hidwe langi hina. Unga hakamuleli, unga chusi wangi hihina. Kasi kuyini, kasi ku, hifamba hiasu samadimu yoke, kutani kuma lisu zilazoku ireportaji fotografika. Kasi kuyini, kasi ku, kuta njuga ya wena, hinga taku betela. Entao, maha lezi, zukombele kaku, majinu hisieli amadimu yokari. Inaka, ati njuga lita hukumu kela, ina, maja ati njuga mfumu. Ti inku tavano vokari. Zibungili.
1: Ngoto eno kawayayo malamba kumfumu. Mapola mkochane. Ma kaiseka kwade.
4: Ama ndau lawa ma malumba ku amufumu. Nzilava ku ula ula kutongwa ni hii estasons arkeologikes. Lika vila kulu. Zimwe ni kanyasolo. Ama ndau lawa ma kaiseka. Hakusa hukengela zimwe. A mufumu wa hina wa inyambani. Hii lizuzi hitanzaku. Hikombela ama universidade ya hina kasi kumahivuna akuhlayisa ama ndawu lawo.
1: Kakunga hukua kakunga kakuna ukhaluwa umi shukubalisa ko umi pandako ngona kakuwa kusinga mwaka kobe uchi veke tongo tinzila twatene
4: ahikholi lezo ngufu ngufu porque sempre luku kuma chokari ulezo kulokhwatsa kuma kahambi kutani chuma kuyika kutavishi i 10,000 kunzo kuma 15 ukuma 15 kunzo kuma 50 enta akamanda olawa na wonawo mahlayiseka kani lezwi amishuvu ya hina ku hisimama kuengetela kasiku yini mahlayisiseka ka kwadzi
1: ibongede henatsula kuda to Gaza tata Khosa tata Alfred matimo moni inchano fanela kuvuchi hlamusela hawa cha kutsimbelana ni kuveketa makhalo yawa makuna ni matimu ya provincia ya Gaza.
0: Paulo Masango, achimani chuotiso, kambe kosa asese shamla chuotiso, ntikombela kuveni uomomba ngu kudomba nera jarare. Makalo mangake ya matimu, ayawa makuho kama buku yanu, ya mfumu, ni ya kwamba lumba mfumu.
3: Bongede. Bom, ukata ibonga matimu otselele nga mamana ga mnyambani kakuhambani chilo ati kwetu ati wambaka tenyambani anatumua Gaza hina umakalu ohambana hambana yolumba mfumo niyo masilumbe mfumo kambe ngukuwa ngambata nditsalete hawa ngoomba ayawe maziva kumakhalo kwa malumba kumfumo se ukuyale nga ya matsala hechela himavekela sithembe sokhatu hawa nomboda mbukuchota into akuteka uwakushavisa ikumwa kofana nimata sagrada achirinzene ukhalowo ya ulumba mfumo kambe kukhatanika kona kuchulumba familia. Mukuloko hingaya ya wanto kwa da kona matimu yu makuhalea. Mahi ninga lisima ya kwa da kona mfumo unga tuveka nda ukalu uleta ku vagondi, vapakachi, vaya ziva toko kumelede chana. Ni makalo wanga jipasha kona vakale. Ndao makalo wa mangi, hiyotsi atu hima kwa da kwa da kona malumba mfumo. kusa kukhala kanka mauwa hinganengwa chithembiso ngukoma ngumfumo wato khona khona kulaka hiteka tose timaka hiteka wotse makhalo ya leya malumba ko vanga chidwa kona vakulu vakoloni ni vari vathu vanga chitumbela kona pfuke makhalo amange ya makonda akhadi mamata sagrada malokale storico ngumuwa vanga chidwa kona vakoloni vambenyane ni vakoma vathu vanga chidzama ku vachidwela titiko ngutungutu vanga chithumisana ngungunyana manje ni kona makhaluwo sitingeso hisikonda khata kona silumba mfumo kuse sibade mabukuni kwathu nda khakuna ukhalo waku hivomba kwata kwata kona awuwa ulumba vakhali vatitiko ovazumbi vatitiko ngukukwatsa otse athu makhalo himatekile hikuti himaninga lisima mfumo hamawonelela otse hivaningide hambu vanyani vakone vagala kwato awa makhalo amazulumba mfumo khangati machilumba into preso kamangawe awe womba kwato ayanga privado ayawa malumba mfumo manje madiho ona kufana ni chitinga chichilumbako vakachanchaya chitinga chileya kachingade chichilumba vakachanchaya chilumba mfumo preso municipio wachionelela chitinga chileya asi sitinga sikuho amukasikanikiso sohamba na hambana nisona mfumo wasonelela preso kachinga hachi chitinga chekukato akona acho chilumba achi chilumba ku mfumo vera vela chilumba ku privado migration kaiso nokumakota hatiziva tokuti mahoma igreja ya mawonelwa ko oma vekiswa kongu di paper deda kuomba tokana migration nompodi madilizelwa nompodi mashaviswa ukhalo nompodi kudilizelwa nompodi kushaviswa ndawo e matkalo hitumisana ni vanyani vaona kwata kona nompodi machinja timanga khalisa tona kukukhela madivekido kumakane ya makhalelo aona mazombela awana ni chitora chicha kona ndawo ukhalo moya uso kungati uchilumba mfumo ikumuze uyalalje eyo eukhalo hayibeli ngoto hova hithumisana ngoto nibanyani vakona manje eyo makhalo nichuomba kambe tokana kona malokali historico familia ngona iwanela lako manje mfumo ndona wave katiboko anati hikona kona poleso hambuchi ya mwajahani unamanto kwa kona familia ngona itendera kotodze manje mfumo wa wanelela ija shilembeni familia ngona ima hakutodze manje mfumo ya wanelela nda kakuna ukhaluwa ulumba kumugazo kana kona awuwa ulumba familia nada mfumo ni wana wako kona
0: ila kudzato kini kuni mama ni makhalo makungamu divalwa ngumfumo hambi kona hayo shilembeni ungati dare example nkona ngumama ni makhambi ungakumana kuchumile ukhalole kulumba familia mashele si Samora Machele Heroi Nacional
3: Nacional Nada aile nena ukhalo wathu le mfumo wavekadiso yo ukhalo ohambana ni mambe yana makhalo loko mfumo ulungisile xilembeni ugwitide uveka mali ya kuyidingana ku hamba ku chilungiselo ukhalo le kufana ni mwajahana mwajahana kuni fundu ibelako nda mfundu ile iya tratamenti ka familia kaye kwathu manje familia sempre ilekela mfumo nda hichi wona ukhalule wahambana ni makhalo wambenyane mwasi ukula ngoto ukona moya upenga ngoto kubasili kakuna nongo uvikela poleso kumaneka kungaba komba shayiseka manje kashayiseka proke mfumo waveka hamahama limpeza ha chocholetela mfumo wa district wa chocholetela chitsungu chiyaja maha post administrative wa chocholetela local dad wa chocholetela hichocholetela ngutungutu vanana vakwafuni sikolwa vamahama limpeza achimaneka kungaba kuru hambana hanyana ngutondeta kuniwomba kwa familia ini fundu ingachidingana ku si mama hase singabaye kwa nguma ngudo yumile vinti do yumile onse kudi si so mama masumu kudi ni tihomu kudi si hangalakele kudi ni ratu komunitari masoselele si hangalakele mpaka ya jani mpaka ya ku familia kayasi ninga ngutu lisima hichi zama ku hezi zama ku hina mapepa ya ku hinga zama ku idiatu mfumu ya ku hiyati tangela machita hikaratela hinga chizama kudoto kudoto muntu mana kuti sakuhetulela tinzila vanyani va familia ku hiya ya em majambu keto takuti mako hambudo ndi dembe ndi wangu komu kupinda mune wa mazana wa makumi adifide nkoma ni makungu ya kuhia hiya kulungisela la kuna chincha kuyo ama maelu ya mfumu pruge mfumu kaula male nkama nkama manji kasha iseka
0: kasha iseka hii boga loko kanisiri kuchi shaiseka hii palu masangu
1: ekumweko buki ni hawa ni chila kudziva
0: palu masangu kate.
1: Buki hakumana hakumana ha angula tsenu Gaza amanda tsenu nyambani hichila kudziva hawa katate Luis ata ku province nyambani tiomba tokona capital du tourisme kama kali tikuda da Mosambiki ina kama khalu yawa ina mpela mpela mangave madini dipindu ma amukela va endi va wa waho into atako atadzume masiku mararo de viki muka province nyambani kuleka kuve achi wona lwangi ni mambi makhalo vasikota mpela ku vachi usela makhalo yawo
4: hizona a province ya hina kota a capital du turismo ha amukela ava enzi va matiku hunge zvimwe ni va tiku ga hina ga Mosambiki va enzela ama lokali lawa mangani matimu hina ni tiro leya ku hi formara hi kapasitara avanhu lava hi va vitana ku leswa ku magiage de turismo kasi ku va tira zvimwe ni ma agencias de viagens a ni va empreendedores turísticos leswaku a vapfumba va hina va nga fambi basi va ya va wona a mati ya tshwani kutani gambu ku huma ka gambu ni ku pela ka gambu hi va nyika kama leswaku va famba va wona a mandhawu lawa ya tumbunuku ma endzeriwa nguvu nguvu mesmo nguvunguvu lomu ka mastações arqueológicas a Vilankulu ku nga mastações arqueológicas de Manyikeni e Xibwene a hi lomu tsena lomu sidadi nyambani nakonawo a va nyingi va famba kula kwa tiva a matimu ya xikravatura hina ni portico de deporção de escravos lomu nyambani inaka a vapfumba lava va famba kasi kwala ku tiva hi la kusuhani a matimu ya xikravatura dzibungile
1: ngotona inaka koleka vapfumba vahanyi va muka province nyambani vanana vanana vakhomela musikolani ni vona va maneka ngutsakingontengo wa ku tsakisa ku ya va ca wusela makhalo yawo
4: wu kona tiro hi mahaku kota direction provincial de culture e turismo lomu nyambani leswaku hi promovera leswaku mapaseios mavisitas guiadas hambi ku leswaku maexcursões hi maha maexcursões lawa ya mandhawu lawa ya tumbunuku hi vitana a vanana va byikola aka swigava zvoke ha teka vanana va xikolinya loko hi ku va kona va maxixi va continue rosa maxixi va swi tiva leswo ha famba nguvu na vona a vanana va maclasses lawa ya ku sangula ama primera segunda terceira classe ama ensinos básicos, ensino secundário, zinho numa universidade lume nyambani, hama hama excursões na bona. Mas a hilo basi tiro hima haku kasi ku nika alisima amanda ulawa, hina hatsuka hima halizu hingi ma exposições fotográficas, kungami foto ya manda ulawa ya tumbunuku, lezu haku hatsuka hima maha, tanto lume zikoleni, hama maha kambi akaza provinsa da cultura, lezu haku hishashametela amifoto, na hekari hikautela amatimu ya tumbunuku wa hina, ya lume provinsa ya hina ya Inyambani. Maji ahilezu basi hima haku, hama lezu haku hifamba hima ha akupola ama ngwani mandao, hili zuzulo pwako inventariação do patrimônio histórico-cultural. Hima hili lumu cidade de Nyambani, hipola manda uma nyingi manga hifika lele. Hisuka, zuzu nzula ulaku, ukona tiru mahiu wako waka distrito ya Jangamo, ya inventariação do patrimônio cultural. Lá, hivita naku, ava secretário dos bairros, ava chefe do posto administrativo, ava chefe das localidades, ava chefe de quarteirão, ava chefe de 10 casa, ama líderes tradicionais, ama líderes religiosos, ama líderes tradicionais, hifamba hokelelene, kasi ku hiva organizara kutatuaku, akabaru ya wena. Hiwa hemanda umanga kona.
5: atirulo hopimini ku mahatolo atolo basi atolo ima 11 ta sound ndi deje lokazi historikus fosi go sangula hata tlhela makhati ya mambiri manharu muni kasi ku yini kasi ku hi pola mandau lawe ku hinga mativi hakusa abazi di dadu ya hina yi hi byela zwaku hina ni 146 wa mandau ya tumbunuku lomu a provinsi ya Nyambani maxiloko hi ciwuka vona swaku makona man'wana ya ku loko hi famba lomu hetelela va leader communitary hi pola man'wanyani mandhawu la ya tumbunuku hi ntawu hi wubyona leswi hina hi mahaku kasi ku nyika lisima a mandhawu ya hina ya tumbunuku
1: ngotwana hi bongele yingisi hi sindzi nangaka yingisi to banikaniseka hi na vapfuwethu aniwa gaza pedro
0: paotsetu masangwe hive hi patela ku loko manje seyi utsetu
1: aha ngotwana hi bongele kasi loko hi dikuma ya kumpela inaka awe yingisi wa sikota ku khala konkochi mana ku chihefonela ndane ka kuve uchi sia maonela yako mwendo chotisu chokari loko dinacho atsenu Nyambani numero yathu i 0269386399 book numero tsayo gaza
0: 8700 51333 8700 51333 nkoma hi manikile hiwa hawanu xinga lu chombomba kambe hina mbi womba to khene tsumela ku xamula chutiso chinga tiku vekina hina vakudza to khene Gaza ani makhalwa mangi tindana ta tingitiwela kwa mwa provinsi ya Gaza hi nga womba kusamula maxele Edward Mungyani Josina maxele ni vamanyani vaa nguhi nthumi kumahako wa kuveni makhalo ya ku nga veketela ma monumento hati u tiwomba to khene malumba tixaka kambe malumba mfumo kuveni mithumisana ministeri ya edukasan kuveni vanana va maziva
3: bongeda chiwotiso cha nkoka a nthumi uyuye humahako kasiku hi thumisana edukasawu kha ku nga hi edukasawu kha ku nga kultura yathu hi vamwevo hi thumisana ka mweko hi du hambana tsheno dropani ka chikanikiso sa hombe manje hi chithumisa madistritu kha ti nga huti hi hambanako ni va edukasawu chokhata loko hi cina ku hi wona to khata kwana hi masiku yo karhi hi lava ku ku hi tsakela lidembe do karhi kumbe ku tsakela ku pinda ka tinena tatu kumbe hilaku hiya ya tsakela ku edimasiku yo fana ni ya muzeu edimasiku yo fana ni wa munhu munetu ni mambenyana ma masiku yo tsimbelelana ni kutsaka o ni mfumo wuti wu nga tivekisa tona hi ma sende destembro makwa dotubro a chi chimako nguku hi zivisa madistritu kukhata kona masiku wo karhi ku humela to karhi a chi fanela ku hi kombela ku vanana vatsula ka makhalo hambanahambana mukukuwa ka mitumbuni ku yathu vaya kuziva kuziva vagwita vamahama malimpeza ekuku basisa nikona komu provincia hi mahata ku hi pakela vanana hi tsibilela hi va kombetela makhalo o fanane na manje tame hi ni responsibility ya ku sikola sisikwafuhi ni makhalo ya o hambanahambana ya mitumbunuku nguvona kuva vonelele vokhata ka ukhalule nguvona kuva basisivokhata ka ukhalule enda athu komu mfumo hi hlohlotela ta kota vanana vana uziwa ukhalule para vasiku ningalisima proyeso loko uchibwaka ka makhalo hambanahambana moya mitumbu loko unomba wonto kwa kona vanana vatsimbete vatsalatsala so kutsala vatsimbete vakuhetela vamahetete kukarhi nawu proko vatiziwa ta kona ukhalule mbantumbunuku ku humele to ini to iyo inguti hi thumisaku ngutungutu ni edukasawu edukasawu wona hi thumisaku nayo ta ku vanana tingi vatsibila va basisa makhalo ya le wu karhi masikola sesiku hafuhi ni makhalo ya le ngusona si wonelelaku manje ngutungutu sikola sesiku ni madina ni wona yo tsibilana ni makhalo ya mitumbunuku hi hlohlotela kota kona tingi vatsula manje ku ni sikola sa hombe ni sona sa tsula siya khala sichigonda sichipa matimu sikuta siveka hambuni ku gonda purisi mange mabuku ngutungutu mahumaka ka sikola sa hombe siyaku sicha zumba hale homba ngu Edward Mondlane vaya haleya vaya zarke vaya ka makhalo hambanahambana vachiya vachama unisave vaya kama khalo hambana hambana I nisime ya sikola so tsibelana ni madina ya vangungunyani vaya masha imiti vacha cha maha ziviso sini kupushe
0: tourism cultural mkoma ngui hi proveito ngui hi londo la chani atu mwa provinsi ya Gaza ngui tourism cultural kuniche kuni ganye hikunayo
3: ganyu ya hombe hikunayo eke vapfumba vatu vachibakamua vama lava kumazira makhalo mbora ntumwa hombe kungachilaveka kuchimaha para itumisana ni vale vayamukela kuvapfumba porque avavo vayamukela kuvapfumba nguvona vasiti niketele ngutungutu azama kuhikombisana navo tokota muchiyamukela vapfumba tamuwa kama pepa anu ya kumuchita amukela vapfumba kulaka mukuomba kwanakona enveji yakumuta muta ona praya so enveji yakumuta muta hotel hawa so kuni makhalo okari nokari nokari yakumufuzaku kumuya muya pfushela muzi wa matimo manji hini ganyo ganyu ya hombe eke he yamukela vapfumba vakuta mumatiko ohambana hambana vaya kuvacha pfushela mwajahana yamukulela vapfumba mumatiko ohambana hambana vaya kuvacha pfushela xilembena he yamakala vapfumba kuta kumasiku makhalo ohambana hambana vala kukuziva kukhonakwana kasingunyana vekelekedu hayi adwede hayi amaise kuchala enda kumatimoyo ati mahi ningalisima hambuva joni vata muva vachita pfushela hova sitione athu ikuzumba kuma cabinet manje avava uzuma kuma district vava wona vachia nikona kofana ni kolela ni shaimiti loko hedini masiku ya lehe yako ya tsaka oh ya khumbuka masiku ale vangadwa vangakelwa ngona valeya kolela bale kumoya kolela hamukela vajona vatako wa matshaka takungunyane ni wana vachita vachita tsakela tontle now so makhalo hambana hambana hama wana ku mafushelo nguva vakache nda nguyo hitupa utakwada kwana ganyu ya kona kultura tourism eke vapfumba vatako vaho vatako nguku vachila kuta pfushela makhalo vaho vatako nguku vachila vaku vaya vaya wana mapraya ata
0: hinawa gear tourism mu province ya Gaza
3: vati hatu tourism hinawa ho vahe sesunu kuva ni vali vachilungu manje uchibwakha ukhalo nokhalo vaho vale vakuyamukela kwakuta vakugela xitona vakugondisa tokhona ku humele tiwanitiwanitoyo ngava mwajana uchamana giatorexi wa xiexplikala nga bado kuzumba nayo mundlana upa maomba ombelo ya tile ati kugelesisa ku tona nga bado ungazumba nayo ucha halesend dipodere majagazi uchamana madota ya makugelako lisima la tondoleya uhali manjakazi yatilanga hukisa tona ngungunyane inge vado zumba nayo ovadovelekwa nayo nta vaho vavakondela kwaxitora xa makhalo makhalo hova sisunukuvani vava xilungu porque eyo ni yona hati vato kata kona haluza porque kha yinsuni kumana intu wa ku awomba kwena ane ni la ku amukela vaenti ikuva vakache para ni tsibila navo ni xivakombetela ti kha yisunukuva navo manje makondisons makhalo wathi makhalo ohambana hambana khabanga ka ukhalo njiwona stratu sa kona para kuxoka ka makhalowu makaratanyana manje hi navo loko xibwaka ka ukhalo nokhalo navo vathu vakuva ku kondelela xitoro kuhoka ka ukhalo simane into vakuva ku kondelela xitoro
0: khayeka ka nguzi yo khene hi li ku tshuka sikosana se simaneka ko n'wajahani sifa sikosana se simaneka ko ka ngungunyani sifa matimu ya meluzeka ngokuwela kha ku ngani vanana va maneka ku va xidzumbani va madala valeyani o vathu va gondaku mi va veka mie kumbe nthumi wa cultura tourism kumbe nthumi ndizi awo i kwene a dzumbaku hafuhini va madala valeya a yi to ku fa nguhotela kha yume to khene ku ta fa va madala hambi yatu va vadoko nga fa manje passage ya testimonya yi
3: luzekelwe ngutu xilembena hedini di dota didinga dona di nga chigeletela matshandza hale xilembena manje hi swede ngutu ku hiya teka mahungu otshele la nga xiwombetela azahe a luza manje n'wajahani plemenus hi tsakile porque vathu vararu va kondela ka xitora xile ha themba kata va nge fengulise kudimwede vatshelela manje ku ni makhalo ya wehe mawana ta kati vela ko fana ni kolela ndija hi khatile nthumu wa ku hi tsimbile hi mahungu gravara matimu yaleha kha yi nga ni autorizasawa ya ku hiya gravara para hita ni nga marato mosambique manje athu hi bune nguku hi tiwana taka takona nawu anti ya ku hi sitsuni ku hi bela ka ku hi kombela maradio i diwana matsulako mathelevhizao ma gravara maradio já recado de tudo o que ia gravar sendo de poder mas já casa se gravar ele uma já nem gravar ele colher gravar ele mas como a chorda mamãe é ma caro há tu anda para agora na luz é que é louco mas eu sou capaz de ter muga para tua para ter como chupé então há tu anda para agora na luz é que mas em tudo já enga o cara para o recibo ele gravar ele mas não corre é preocupado com o que vega para tua usivi para vá no charua só que eu fumo com o caso que tola mas já há tempo que agora na masuga para tago mas nada só que mata andati para tago ele vega para tu mesmo vá dará continuidade
0: o teu irmão na universidade eu falei nessa Eduardo Mungani na tizão muito falando sobre quem Eduardo Mungani continua em tudo angatiti umaha uma pesquisa a uma gamba de que né a hawa chungueni por exemplo kuni ukalo ou a womba ko ngo uma estação arqueológica pradisha isha nisso pazame ko
3: ipradishungueni
0: mamãe macalo a mamãe neka kumadika pesquisa kumadika o shopa shopa o para kutumbula mamãe macalo a matimo aí a coisa ganhas mas se kudzwa ngwa chowa ngang
3: chungueni já ku tumilwe yakide achikunga chichota kunukunu kuwango ku mahwa mercado kuna tulo da kapoko ndao e report edi ukhalona ngachifalala ku hichimaha mapeshkeza manje tangelwe vagohetede aleza kha lucid manje ninge wombe ngoto makhalo peke yaho kuponitsi bila kungoku investigar kwa park ebo ngona abatsibila kuba banu shop yakuba gonda makhalo kare ya hisisi nokumaziva vacheza vacha gonda vaona vagonda vaomba kwa kukhaluwa one story ya chokare ndao ati ya yava ningalisime kuti mahlayisa ndao at park ngena kuni thumo kuti bila investigar ati kuti ndi investigar aningetatu para kuhimashayisa makhalo ale manje wahu ntuma uma wako uyahe khanizo nokubaziva porque hambongwa emazivile ngukona haka ko vagondi ba universidade Eduardo Mondlane vahumele de muwa vata ntumbula to kona haleya ka kufanela kugondwa hitumisana nazo município arpaque governo do distrito de Xongweni na universidade de Unisave então otsele patane egonda por isso kukukela shayshaya ati Xongweni kotsi mulea ja kulomba a centro de interpretação arqueológico de Xaxá de Xongweni
0: balma sa
1: kunene nkama wa hetutuma ngutona awatate khosa ni tate Luis vache ombomba ngodi bindu da turismo cultural inaka matimu momba tokona ukhalo kofana ni Iliad Msambiki ngukona kwamukelako va ende vavange ngutho vathu vavange loko vachi tsula ukhalo lena vatsula ka province yelena ba maneka vachi endela ukhalo lena kuhambana ni makhalu yawo amuwa nyambane kumwe kuni Gaza atoto ambato khona kungadini thoma hombe ngoto fanela kove uchimahwa hechiwo ngama na vathu avange ngoto vakona ni makinzi dza sezanu vasimadzile makhalu yawo
4: hi zona zibungile e na verdade loko kukukhwatsi a Iliad di Msambiki vota la nguvu hile zwaku a Iliad di Msambiki patrimônio da humanidade é patrimônio mundial e Lumunyambana patrimônio mundial engana yona e timbila e na magi a kamandawe tumbunuku kahinitiru wa hombe nguvu hakusa kasiku andau lego give patrimônio mundial itiru wa hombe nguvu zvilakula kuyini zvilakula ku andau legi loko hifamba higilava kamwana matiku ahinga tagikuma higona goche entau loko kuhiku kuna ndi ndau kako unga tagikuma kumwanyani ndau aile di Msambiki a estrutura arquitetônica dos edifícios por exemplo nima tsama zinga kiswa zona unga ta uigikuma kagingwani ndau hikwala ku azwa aile di Msambiki avumelitiwa lezwaku ive patrimônio mundial kanilizwe hiwe ka hile ka ma provinsa ya hina hita khoma por exemplo porto de porção de escravos makona mwana mandau ya porto de porção de escravos kutani manga hlaiseka bya zwinene nguvu akuhunza gahina hikuma haloko azvikoteki akuwa porto de porção de escravos vive patrimônio mundial hikuma kona mwana mandau hila kuona por exemplo wapi misili ku
5: a estação arqueológica de Manikene e patrimônio mundial. Mas logo refambi uma investigação junto na Direção Nacional de Patrimônio Cultural, le Ministério, no extinto Ministério da Cultura e Turismo, junto com o Ministério de Educação e Cultura. Com aquilo já com nada. Zico, mas como é que uma estação arqueológica a nível mundial? Manga que é esse canguvo.

0: himunu luma wa himani hinungungulu entao loku ama universiti poliki himahatirulo na universidadi Eduardo Mongani zvimwe ni universidadi vengi universidadi di Algarve di Portugal lezaku hikuma a michumu yokarlo muya ka kheliligia ginga tirisiwa he vanhu lava kama vanga tsutsuma tinyipi ta vangungunyani vaya tumbela ka kheleleko ikheli ka hombi nguvu gaku gikone kibe iseto makhele lezaku amakheli lawo makone kitariwa he mangwane makhele lezaku hotira lezaku luku zvikoteka ava pishikiza duru vahina vaulela lezaku ahezwangi hikuma inwani gruta yofana ni leyi hilaho xa podisa ngola ku tirha kasi ku yini kasi ku yina yona vi yive patrimonio mundiyali leswaku ti amukela maturisha xa manyingi kambi a wu khwatsi ile di Mosambiki
1: ngitona hi bongele tata luwexi nkama wa hetutuma hi sinsi na nga tshumeta dibyi kasi paraniwa gazi hi la kombela ku vuxi hi siyela ngomeli timwe yanyana ntsena mati yo gwita
0: mina ndzi lava a ku bonga hi vito ka direção provincial de cultura e turismo leswaku vitana a vanhu vokhe nguvunguvu lava a vinyi hivilo madepositario de patrimonio cultural zvimwe ni zvigonzani xitshungu cokhe leswaku a hi simameni a ku hlayisa a matimu ya hina ya Mosambiki hakusa loko malatsuka malahleka matimu lawa a hi nga ta ma kuma kambe hikuma loko ha rambiwa ku zvin'we hi hlayisa matimu lawa ndzi bongile
1: ngitona book hi sinsi na nga ni nga wu khalo ta tikhosa ku va xisiya seleletelo kha hi dzimwendo cha xotisi xo karhi ku nacho
2: hi lo ndote ku veka swivutiso ntalo wa swona nkama ni wona wa hi siya kambe cosa ni tilaka ku wombambangu cwombangu vanana ni wa tokhena vanana ni vanana vo gonda matimu ya district yavo vo ya pfuxela district yavo ku ni intercambi yumi ku nayo vanana va bileni for example veya mabalani veya xibutu veya majakazi veya xokwe
3: Bilene ni nge hemi kaisu luku hiteka Manji amosha shaye nja hitekide Manala wa skola su hamba hamba Nukusugale duwani mundani jomi sanu Mabote Nyamisa Iwa hiteka pra majana Unukua hishidu ngisede Kambe shkursawu jako hiva hiteka Hiteka banana Va manjakazi Va skola su hamba hamba na manjakazi
1: Buki ko bankane microphone ya tate khosa ipala kula
4: hi de ya mana ta ku hi skarato sa ku hi pata ku Steve ku ta hi mana ni skarato sa ku famila ni yone chinate kha ila ku amukela vathu kunu kunu machi hama hati ta ku hi zama hi teka hawe hi teka ho machi makhale lo athu ya mfumo ndi wotsi masiku hi ku ni mali pata ku hi va teka machi entre campi yo ha zama ku hi mana ta ku hi teka vawe hi va yisa sene va teka makungu athu ya ku hi wotse vana na vatiziva ba kuziva makhalo ati atinena tatu
2: matsogwita khosa
4: matsogwita hipeka nzeve votse ava vanga hipwa nova vanga bahipwa tokwata kona gaza kuni makhalo amange yo tsura ya mitumbunuko aya malaka ku pfushelwa hechi ya mabalani kuni makhalo ya ku hinga ya pfushela hechi ya nwajahani kuni ukhalo wa hombe wa ku hiyadziwa matimu ya Edward Mondlane ku kukhela ka nyumba yanga veloko ka yona ate nyumba yanga yaka ni makhalu mwanga samba kona mwanga chiya kona machuva yakuziva henga kuziva loko chipfushela tichiya xilembeni ni kuona henga bona amuwa samula mashele anga chirisa kona tiphongo amuwa anga chitsibila kona mwanga velekwa kona nda matimu mange kuti gaza chiya shamiti henga wona muwa anga kula kona ngunyane akhela angolwa dikona icha manje akaze kona muleya henga wana muwa ngunyane anga chi gondisa kona kulwa mwanga chitsala kona mahungu yo hambana hambana sibedlela ucha bwaka leya una wonto hawanga de hospital cha ngunyane ku ngo hospital cha fumo hawanga chi khala kona inga dichikani kusona cha ngunyane vaya ke dichikani kusona nda mushitorecho chifala ku hichiziva hotsetu gaza nyambane hambuni maputo hambuni matiko otselela hama dana ko hayini hangona ni gaza hita teka uzivi nukoma
2: himongile Pablo.
1: Vutona hibongedi impela inkama uhe tutumedi hina gemeta hawa ndimayiwa yamabula kulumba risikola mono yakumba sitichesa inyembani kumwe kuni gaza inga

0: Bomba nguvheketa makhalo ya lena ma kuna ni matimu ngoma kama province wa ya mambide atseno inyambani heveni tate Luis kasi aniwa gasa kuveni tate Alfredo Kosa Paulo Masangu ni Gilberto Buk ngona pangazimbitisa kasi mabulo ya wa defide kala defikiri tako
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni madota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.

0: Mwingisedi, ku aka ni kutsanisa mwaya, tia hehuka, kambile ku hidini kupatana, hidini lirandu, hambini mabulu, nasi kota kuwa hi aka itumela hitsanisa mwaya watu, nguwa watilawe kakuinkona. Kota chihena, hikungumili kuwa hi azivatia wawasikati, watlamuselaku, kota nzilava itumisa kuwa vekisa mahinyelo manene, kurula, hambini kuwa nilirandu hagarika mwaya, hawa vangaombatia.
1: Hagarika mwaya choka, takula ushoni pa, tatu ushoni pa mama, ushoni sa mashaka mwamna wawa, ushoni sa mashaka awena, ushoni pa mwamna wawena, niba nina wawena, kwa hapi mwanana, ushoni peka umuruma kushaba. Mangwana ana kusumetla kushaba. Sekula kuti zato, akunu kuhamte nifala kuni jijanini, kula kuzama kuhamba mnaye.
2: Albertina Filipi Nyankale, agarika mwaya kufanya laku, loku mudikala hatili, ni mudikala hatili ni mwana nisikati mugundi sana kukasi kuhinga mahatia, kufanya laku kuhima hechichani. Muzumba ni wanana wanu mugundi sana, mukala hati mugundi sana anuwabambidi kota kuna yaka inti ubanga agarika ntendele.
3: Linda Sebastian Chambi, kula kuhisho ni pababa na batu. Isinga kuti akuhi kuva vasikati hiku kene konguva kenepa hini 50 por 50 hini madiretu yofana janene wa mwana achiuya nani njeta tone karadi ndare leka khadi ubika nombodi mahedo kula kukhata heishoni pavana vathu hishaisa miti yathu higondisa vana na vathu hichivaona to vaphaza maheva dana yekhalatsa na vahatsi heva kawo kangutita tinene isinga kuombombela mondo kubonga ohi patula vavhana hiteka bona heva mahava vasikati athidi athu vavhana ni wansikati ni nauma direto yango ni fanele kushoni mphanene mwana wa mina oh ni munenga okhalo wakwe hithuma hipatana hidivambidi pra inti watuta unakhala nkurula nidite kuni donadi na avansara dia masoni
4: aningani belinya Ernesto Mapose, ni maneka Byronze, da cidade. Achi fanele ku macho na garikanti, ku hanya ku rula mti. Fanele ku ziva ku hiveli hanyu linene ni sangi. Hiva itiva ku gondisa, gondisa vanana ku va chikolwana. Hiva vaninga a iduka sanga garikanti. Na vanana vakula na vaziva yona. Vatsutisa chikolwana.
0: Hina kuti kambe kuwa hifatiye kuti dawada inti hanyela ku hlamula timhaka ta mwaya ni mwana na hanya ku kaukhinya vezi ahawa hingafa matswi ya wami.
5: Bo aphakathi ka muti amuti lo hanya ku hi ku rula injangu lo ungani lirhandzu injangu lo swikota ku luku uni tiholova la kaya va swikota ku va tshamisa eka ndhawu ya proper nga le ka vanhu va ku tala va swikota ku va khuluma timhaka ta vona na maji vashukota kuveni vani nkama lo valungisa kuti mhaka leti tiko ati nga fambi khwatsi njangwini ndawulo ku swikuma heka leswi ita vanjungu lo inga njangu wa kuni vanhu va unavela iphakati ka njangu lo kulaka ku swikota ku tandi ili mamani tandi ili papai va hanya hi li rhandzu ku fana ni vana va vona ni mashaka manwanyana va kombisa li rhandzu le vanga lona la vanga nalo la njangwini ilukuni timhaka kumbe ntsongwani kumbe i munhu wa kona wa ka papai kumbe mamana hoxile va swikota ku lava a nkama lowu u faneleka ku va lunghisa timhaka ta vona i va ti lunghisa para va ta kota ku hanya hi ku rhula ndyangwini
6: i khensile marito gamese
5: marito ya ku gamese i ku tsatsiya ku leswaku ka mindyangu hinkwayo a tiholova ti kona maxi ku laka hi swi kota swa ku i nkama munhu loyi hi nga ni fanela ku hi lunghisa timhaka ta hina a loko i li timhaka leti hi tsandzaka i va mani lava fanelaka ku hi pfuna hi ku hi ni maxaka lama nga fanelaka ku hi pfuna handle ka maxaka ha swi kota ku loko maxaka se ma karhalile ku i kona mindyangu leyi nga ni timhaka leta ku a maxaka ma tshama hi ku va va pfuna maji ku fika lava ka va nga swi koti ku va pfuna hi nga swi kota ku va pfuna hi mapfuneli man'wanyana i nga ku va heleketa ka vanhu lava nga swi kotaka ku va va pfuna ku alu resolvera timhaka ta leswi va ta kota ku hanya hi ku rhula ndyangwini.

0: Mwingisethi, wemasoni uchimana mlango lokuwansikati dibendo la radio Msambiki msiro provincial ya Gaza. Embemu yakwe hulela kachigeva cha nthumi nyasa nata zivatia ikunzile ingawai londa nguma miuwa chokhatano hininga ditina dakwe.
1: Nanga Antonieta Zakarias Manjat. America Central ni bikandi uhawa. Se vaja vavasava tako huku mithumuni mukako vathuma kukona ku mudropa.
0: Ukhatisele kujana ukhatile ngoli lembe mana.
1: Eh ni khatile kuthuma hangu 2003.
0: Ukhatisele kujane.
1: Eh ku khata ka mina ndi shasate khuku khensa na khena. Se shasate khuku se ni yamate khuku ni bela mwa. Se ni shavisa khena barakana khensa shasa ku mendi uko.
0: Tikhuku tshonga ti shavisa tshila wena ku mboti ku thumela.
1: Da mina ndi ko fuya nje se ni teka nda shavisa.
0: Se u mahisele kujane ku lela khena ku shavisa uto mana di banga ku ta khata ku bika ha bazar.
1: Zimani di baraka dodi ni kuna adu hao.
0: Hei watu kumula tu iti malimunu nga katangu yu wanaka mwakona. Ti mahisili kuchani kuhule la keno. Utote kama liyo nga tisha satu kuku kata kubika nguyo wana ti mahisili kuchani.
1: Kama ni kakuka kale ni tekiu malile ni kati tumisa kea. Se ni kata kubika nguyo wana keno.
0: Se nyasi ti mahisili kuchani tati mbila kwa atidi miruda wena.
1: Aku kirizi kukona kotselele tika uzimbile kwati ngutu majina ngati chichani ngumhanyelo nguyoyo
0: se nyaso uthuma di work kumbe vha huvha thuma uthuma konako
1: ni thumisana ne vha sora nyana simbedi ni kona soko hone nga si thola
0: ukhala kala kodi khadzele kuthuma ti navo vhathu vha kombe to mana ngu ha kukula ka dibindo
1: ah ni vha mana ngu kukula ka dibindo ni ka vha teka kamaule
0: Inti kadima nubika kumbuditsiku, hawata gumato singu shavisa?
1: Teka gumito, sikelele ngu shavisa kumbuditsiku. Majima mwana matsiku ta guma, depende kaditsiku.
0: Nse di mpunga kuchifani subika, makilu mwangake kumbuditsiku?
1: Mazu mene jonsh treshkiri.
0: Se wana tu haba zara watu shavisa ndi uvangi, ti mahisa kuchana ushawa nungu, watu wase kumakili nte wana waku ziva kuti mahisa kuchana?
1: Vangi wani ziva kuchana, wani ziva kumbuwa na wata kuwata aji haka mina. Bangi wanziva ko ambira maputi vakukha vachikongoma ko hanje iwe vapinda vachitsura mithumuni ka va manyambana manora seva vanziva kungukale nokoko
0: ese ngutona senko haka ntumuona nya sincha nchese ngachikota ko mahango ka dibendudi
1: oh natuona tota yanzwa nyana ko hambinyi mbani sase khata hambe ko yaka sena tiona to ya tsimbira nyana ko doto ye masoni nati tandela ko masoni ngone okirizi jahombe
0: incha nchese ngakuhlohlotela ko mahantumuwa
1: kakati dongo siwana kuntiwa hombe nguti khansa nakha se ngutsimbela kamya se kuntonto dayanzwa ni kongoma ni masu sidotho simaisa sasingi se niya ni kwela ni shasa matrejikela ndi shasa maungilo nje kalika ko kukhanika ko
0: ngotona se vathu vha thoma kana vho hawa vathu ke vhawani kukalala kamali ya ukota ukupa vha ninga yona mailano ni nthomo mo ilo ndita kuti maisa kuti anava yamela nchi mako mwana kumbe ngono kumbe shishavisa mebuita mebininga na mali
1: amama ere ya mina ni vana na mina vatsoka vakhala divake ukata nika kona phela kule si vha ho mali yo tala ti do thongoto masia kuwa hambu uchipimisa kuvanyenga yo tika pfanele ngo niyo mali niyo kushava ka kona ka simaha kasa dura sima sekola kwa ninganyana so woneka nyana se oh ukuyi yabana
0: mbibini ngoku watho kandi usigume ngoditsiko uthuki usina uoneka uthuka utsangana nemakebra kutuka uwati maisa kuja
1: nada ukasini akukuni makosha la dura ni majilera ke ngoku uchisala nyana wote akaheveka mulaka chicho titilisa cha
0: Seme hoka ngama mwone hawa kuwa mibiga kuna hoka dozi ngama wali mwose na atidi huti kadito hambana hambana ya kuwana hawa oninya makuku ya pongo, masopa, mipunga, sima aso hambana hambana tima isa kuchani, miuka ngama mwone?
1: Ika pindulu, mtu makata ya masopa ya tako ya kurungi ya tutupifishangu Haa pindulu anguta zinene masingora, ise hiliko nako
0: Seme chaisa ngama mwone hawa?
1: Chaisa mazoto, zoto 30, depende
0: Se kuna di guanti ni nita doa vanana kukuka ni usiku, tumela uwe ni usiku.
1: Nanda, hikumbi narili nja tuwe wakale, jengava nyansi.
0: Se hati fisisiri kwa dini lo kukamu kata kukusha kumahantumuwa.
1: Hati fisisiri. Kata kikona tilamba, cha soo na madurure ya kali mashakuwa.
2: Angati bazara kala angati wana kwa siya shafsa.
1: Se kwa mashinguti wanto, ani nini ilo shiposavi. Tambia tukukule anyenekae na nikukula nikae na singa hoti titi mahwa kunyasi kuto chizo zimbila kushaisa nikuya zimbila kuzimbila ni vavana atisi timahi tu atu
2: ngotana hebongile sengiwe hematwini silela tinavela kusela vamwani vamame vasiko tikwave tiphindukete
1: ane nikombela kuva mame vavanga dzumba ntine vana khuke mbuya ngwana varendeleka utomi vapapai vanga imbi kunga gwenta utomi wanyasi wakarata nivo vatati vavo karata vachive vanga vatisatika tovaona vanga simbili vashaisa ko vanga simbili vatishavisa hambadi dzumbili ko hanti nawo chokuti shavisa ndi kuti shavisa mati shavisa niko se vana chinchi vaphindula vaphindula tiphinduketa vaona kuva mahachani vo tshelela vana bvunana vana tsangana masuri kasi utomi wa vona na tsimbila ya masuri.

0: show de graça.
1: Aí a embimwa kwa hula la gozinyane, muhene wa gonda kubika mandandi ni mbaba wokurunga.
2: Ditinanga na Argentina rozalina. Se mandandi yatu yawa. Kina ya hapa thimbweni uya na utabaka hema halela, hiwilela, itasela tinyingi kwe, hayele atinyingi mabi hayele. Kudayo utawilela au bandiselo utasela tinyingi. Se uso ma katingela chimati ninyala ya kuona kole. Se uguta uthela mandandi ni ukamanyana dibumu ngatheli mati. Singa dalam mati siu njusimbo sihala nje maso paka deskins minuto siu kuta njumariu sini baba wena hale ukalati ujangu manza nje ungadingu jipu nungaluzi
3: nise baba wano kikisa kuchani wa ukurunga kumbi wambu
2: ee nani kulaba uli ukurunga uli uso ukurunga nje iti ndohota wena na uguida uso ukurunga ila munga kadi si ubika ate mbaba kutamba ubika ngu kadi wadipanela
3: atu watu
2: mbuni sigalangwana sahala na iso ukurunga ila mbaba watu nje hii uonda munga kadi hii kutai kala hasi la ukurunga mbaba ni mandandi
4: Kami mwana mandandi manga hutu kwenjala hengu hutu nguhu hangen kutolo otomu wa mwadropa
2: hitolo wetu otomu wa dropa ni uwa se haja sotelele kuna kukene hivachu upi hichani ni utsetu haja sotelele

0: Pizza Mung Switch teacher Radim Sambiki Msoro Province Kela Gaza Kulasa Simula Kwaze Lakatiel Nakuninji Mai Hitakuna Yam Sikam Nungunokuwa Mahanya Watu Haweno Bomba Ngu to Muhanya Uwa Fana and Mahora Nakumasipana Pasela Wood Masuku Pinam Pim Muhammad Kudahama Fola O Hambana Hambana Hambinia Wa Matsindi Swaru Hila Kuziwa Tito Kene Atia Titi Humelela Nikale Kani Kumbinga Wedi Kumkuwa Malembe Machincha Kom Mnangu na kubingulo sumula kwa msangu chodo meri nyantumbe nwa kushula kwa mseku nene kwa hawa kashiti chichi ya. Kishuka di kata tata ereke shkumbi watumana kimakatia hila kuziwa. Chuwana kungunga ba fana na mahorana. Muri kutuba nana bachikolwa bati ningateta kutuka usilu wa masuki. Uchitu wana utia. Ndaku kumehambimbimu ile ya anu chichiti utia.
1: Mitsikari tatanya ntombo mitsikari vaingiseni nabonga kuni ramba nyasi kuva hitabula ngondokudekisani iya ati unikutisa kutiona timahaka kuti hanywa kumasipana yawa iyo kuita ingatoona ti tingachita tichihanywa masiku msana mwanana wechikolwana chitidziva tuta chikolwani ku masiku msana hechigala tito atitukare tayila tatsimwa Hesingana tutiletula kudziva titu titsimbwa nguchani tiyila nguchani vachokhona haonga tsibele vu vachiga tsibeleni usiku ticho kusela usahoka haleva nga kugela tutu kuni so unasimana sesungunguma tichizama kututu mohoka mti parosi suoni sile anga khona ungapindi kungatachimana ati ungamai hesingana tu ati ndama sikwana yawo ndama sikwana
0: Se uchitu wane nga wedi chani, ngunemela ka utomi, vaza kwe dubetela kose la masuke, ni kudaha, nkukutala kabu wana pela vamalala hambi chikolo wani ngumaka yu yodani kusea.
1: Uwambati suri, atitu humelela kuku, ina uwambati tu mfumu watu ni wane, wa umana mnanduwa. Kufumu watu uwa nunga vega tu makatu banana, kula ku machini nguwa tifanelo. Machini nguwa tifanelo banana, Tipindi sidimpimu, kabati uonisisa titu, ngutiwa kuni tifanele, ti wangani tifanele, hatu utewekatu banana, gani tifanele, tawa banana chaka bangulu. Wama hati, batila baku.
0: Titu kumbato kene kama wanula wana kupaza maha wa hinga wavele kwa paza maha, ina wai dimilai kuhonda nakati?
1: Isuri, awe uchomu karatela mwanana wa kuchila kumininga mlai, wahu ulea kukenunga mningi mlai mwanana. Jau, nama hesa kucha. Acho wea usiku, utangwala opeko, kunato utatekwa, uchia kutu. Mwanani zumba, cha, unama isa kuchani. Ndawa, awa baku nimnandu katia hii, tuwa sitima hakela kukungu. Ngujibu wana ba, baku ba mila ya tuwa, amundu tikuwa.
0: Kama wanelu wawe natia, tive kikanguzi yu, umangwana waditiku, ungatuka upata wafana ni mahora na baba wakuni mapimu ama nenu baba na utsibili sadikulia
1: watu wana tatanya ntumbo hichitu wanetela kuni watu baba kuni matendensa wakuni mapimu ni Afrika watu ngutu Msambiki mkwatu vehi tisela mavenenu yele mavenena ale kumateheda yela banana watuku wanatumela bachichani bachitachara sama wanatumela vya wea vetata kupara Ta huti bati matendesia. Ani nitu woni ditati nene. Ditu weta hisungelela milayo. Yomba isi pwisiseke ditukuni kwatu. Intu kapeku. Intu kwa angulu. Nichomu angula. Ani awe. Kudimu wakelanu wami. Kutu chini mangalo. Chey. Haguma ngu tatuku mbewasha nisaba na nabaku. Intateko nchiakotu. Nchiakote. Baba mwanyana waisala bafangu nzahari. Nchiakote nungu nchiakote. Ngumu haka ya uwa. Ama hakutomba itingasa tatati nene.
0: Kabe mfumo wana wazama ngudi dawada wana. Paya utavisile tsema baraka nukwa tsemusha usawa kumasuke hafu hini sikolo wani. Se inga wai diti hiti ya tipaza misako hawa.
1: Katia lani nito utavisa mabaraka mu hafu hini sikolo wani kuchani. Kimakate haka wana vanga pazama. Utiba tingu wanga timahisa to. Puriki mwanana uchose umutumbula tuwa aseti. Idi kupeka. Idi kumchaya meji mwa atipisisa titumangwana numpote ni tumela kambi nisela usuka. Usuke ni gadimu anane na kula. Mkama ya atu ile. Hichi ya masinemani, hichi ya chani. Kuchi ketwa ma grupu. Yo ayi grupu hii. Yibela ngungu kama uparichi wana sinema. Kuni ti atuwa hombe. Atuwa ingadiva anana mkama ile. Hisi ti uoni. Hiwa na matine. Hihumesu. kubela kuti kutsubela nguma group wana ngunga maule kuchivhi ntuma mora niwa moya sitsitsibeli kutsibela utoridati mageve mapoisa ngwana matsibela vintuma te 4 hora uchomano wonga maule wa mavintuma wore chichola cholo nawo mbatoto uyangwana unatsula uchiakela mtsula uchiakela nkuso upekwa mbomutsumela uhela chikwadro kutsulantini mangwana namba pinda kambe uchitsibela nusiku machikonku katima heke banana votsibela dicha votsibela vavana vana vaba vasikati akukhakunganinka fumungu wana ungadayetela totsi
0: kambe atia uchitiona se vatate vachititumbula kuti vana vadhama fola vasela masuke vangamahachani kula kuva wisa nzilani
1: vangamahachani konku kuthuma mali vona vabhise ngumali vangabhise nkulungisa vathu porke singakuva dibhise ngumali vadona vhala mafabrika ele yomahetele silesa sefochongo veyemise timakata mafola machi ingadutshuri weko wana mfo awu chungolwa uchishavisa mafola ele yahambe wakukhwane mbange mafola ele vakhwana mayaro mazedu mntu mazedu mogweta maya mwalala mamwalala machi aha
0: moteko
1: moteko machi vana mamwala ati mamakoze velavetela siphephaphephana vehisa vakomba titi kuti tovati yahisa mbange mbange mwalala nguti tsurida kona kwahisa maphepha ni hihembe
0: kambe ngu mawenelwa wena hambi muwa mabarakani hayini va tsimbisa ku va xaviseriwa masuke hambi ni mafola vathu va va hi nga huma vanana va xikolo hi nga ku u mona lweyi u mpimisa leto manana wa xikolo vangi va humaka hambi va dini mapunisipani sa xikolwani muuniform vantshwa lava ya xava u masuke ya va ku supochonga va yisela munhu a va vo xavisa ni vona va na wo munandzu wawo
1: a va vo xavisa va ni munandzu manje va lava mali konku mali kha yi tshumetwi masiku ya le hi nga kulangu yona twi u ti ya humelela ni mali yo yisi ku lingani yawo yi congolwa mali va chindadana tati o ndadana mani oya va tav monana wmona ni mali ntau mali ntopa ni ntininswayanayo mali xa yi xirekopera vanhu ma xikonku kha ti 2 mwanana wa dojana a cho humelela ni mili vo teka xidosana ve muninga va teka mali vethela dipakitini yi humaka tona xa a va le va nge tshumeti nto ku khangana zo tiwani ku muxaviseni ku vala mali konku a si sithumaku hi mali a ti ni tiwana ku ti fanelaku konku mfumo u xicinca mamahelo u xicinca politika u tshumela u tshumeta milayo yileyo va tate va mami va yinkarhegato hi nga hi vonani ku vuna va hi nga hi vonani ku laya vanana mwanana so a nga dawe manje yena ana lavelili mheka ekwapwa edzi va xitirelo uco mugayela tito mangwana uci uya nguvintuma wara hana tapeka khanga hwana wa mangala kona purika ci ya uya mejo muguvintuma wara wo teteka limhika ucumba ucumba ucumba mangwana muvala pela maji nco mahetu ni ta mucumba nkwa wete nguvintuma wara a tsute xikwadra ya uya pronto ani xaho xicana mwanana ata wetela ntina ni ya wetela khototi tingehi lungeni mfumo ku la ku u cinca politika u cicela milavile ve xikada tati para xi hi vuna ku laya vanana ku laveka ku mwanana wakwe nini a xi mu tomara medida i xi tomara medida ku la ku yileka medida ni tomara ku ncini ka mina
0: se hawa timhaka timbirhi ku milayo ngu yona yi vonaku yi xi nga to yo va hi hukisela ku vanana va ve mwalala ni didawa dido da masuke ni yona u ma wonaku ma ku nga mangi aya wa ngutunguti va madyana ku sivha chon'we ku wona munhu hetelaku va fana ni mahora hawa tose u ni nga mnandu wa mfumo
1: undi tshuri va ti khona vana daya sele kha va daya va twa yengetela va yengetela mali vanana va daya a ti ni nga va vona tisiku timwana va chimaha va peka mavhinisingu ve gwita wo cani ve ya xin'wala xilexa ximbambana ve vhunetela ngu xona ni ma uniforme yawo ku hamisa kuni ha ya a ti to ngu xavisa hafuwe masuke hambe macho xavisa xongweni a ti xa ni nga tiwona va yengisile ku dawa ngu venenile hambi tiko va xongweni va dana hlenga mali ekwela wa moya tsula xongweni tsibele etsula xilundzisa xile i wiya veta peka
0: ngumazumbelo ya wona masuke ya mazumbisile ku ngayo wa mafola ya pezadu yo muma nguma droga
1: undi tshuri u coza u luketa xa khuleki hale munhu vo pfa ku tshamba munhu ngu hako vekulu veta ve xirara nga dirwa dada movha xitsibila munhu u dundwa ngu cani maxi a ti to vona va dawa va tsula kha va ti vona va mwanyani va dya va peka sile va sa dya cile
0: swi va karhalei
1: wa tiwo xa mfumo hawa u ni mulandzu mlandu wa mfumu kula kuba chitilungisa belungisa bamahati tsurungu tati nene veveka mlayo veusa timhakato into epekwa kuti ngutu ngutu into antima engisa kupekwa kutinzi ngugelo so ngutinzi veka ingisa wow ukukonku chiko tu ngamahita yile ala kuziva tituyila kuchani masuku msana poti hichi huma hebele katumanyana jitema kwanti ingatona ingikai hume kwa hawa masuku msana kuchifa antu hantini batu banana hotsetu hichi ya kote etula chia tozo hisitu woni tuto mkasha uzumisidi kuchinu humisidi kuchani babasi katu bashirumbu basi kusimite banana basi manikeo majuku mkuveteka nisi banana zasi doto bamishirumbu mbale batu basi mite so sisi kuheke shio hemele chani europeo ungula kwa hito maramada chako ahepelela ngungu politika ya mwanya ala kuhigumo hotsetu wa Afrika nisumile uwe arete katutoka tatu
0: Hema mani mahungu tata Eric Shikumbe hibongi lewe ngiseti gamata kwa hamsi katiti alina kuna mnangono kwa atuwa tsikune nyamsi niti ambato kene njimai huki ili nguhaku nga laveka nko na katinze vetako kambe chalisima nkuu teka tikuto na talisima tikuvuna titakuo kumangwana wawe nauna wawulitsu kwa ate nko wafana mpela ni mahoran vasha niseka katiti alina kuna sikara tusia sa masuke ni mafola nzi ingi kuungusia wamanika kwa jisela sela ni udaha nikudaha daha iku sisi manika usichwa tsumetela umangwana wawe ni mati mani mitamo ugonda manamaneka machisala msada kusatisa chidumiri ya ntumbu hiche bye bye

0: mahungu ya xifundza Nkulugaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
1: Mwingisitiwa kurenzeka hoyo ka nokoloko wa mahungu ya xifundza Nkulugaza. Shudrana shasha kufamba ishona inatru shashu kufala ikula nika kufaa kuindliwa antleketo ishtututu kambi vafambisi na vanga na shpasani kuvini valanza antirulu. Tawa wa mitlangu ya nchuva ukaruta kusa kutulingisela lesho na ukongomiwa kamitlangu ya shkolo ya shinyumu shati kuinga talanzi waka ashfunza nkulu inyambani. Litinti ngwani ilta kumakanta mahungu ya nyamunta. Mahungu mawala msuwa ya kimatila matlaiwa a Francisco Nsimbini. Amara buduya aka michini na ilkari yiku navilela Wing City linene. Fumu wa ashfunza shaka masingiri lumu ashfunza nkulu Gaza. Ukari uzatia vatsamitiku lumu gangini. Kwa watifonela kashukaratu shunga vangi waka ishihala El Nino. Tuiti titaka. Shudrana shakushia matamela yanka mashivula kuwa kutawoma nguvu kutela kuhisa matamela mangave kaka mangwini abinzu lavurimi. Inla leye mringiluwa shunza shaka masingiri Sergio Costa atatia varimlisha kuwa panga shavisi nkwalu abinzu kuwa kungana kufumaleka kasha kuja minkari itaka. Itelungwana atatia kuwa mashava mchini ya kukoka hiyo na maati lesha kufa kulunzovuti wa minambu kawa binzuli lesha kuja na munga nyumili wimfula. Shienge shafuda ilo mshunza nkulugaza shikarishi lungisela kuva kutaya vili wa mchikitela kutifikela kati nsuna. Ashunze ni mkwasho shamgangalo wati kwe mahungu masasa tuwa kwe mtirisa nkuluri Nikolao Mkavele.
2: Akuveni kulanziwa mintiru lei kubulabuli waleswa ku viki leli takalu mkanche ncha ikutabani mintangani uka ambana ambana lei langili waka hii udwana inga foron da malaria. Kuveni kutiviwa nukuve kulamseliwa leti yala naka ni kuveni kuyantwisiwa leti tilave laka kuve kuyaviliwa michikitelu lei. Tani maritu ya muongo linkulu eka shibeli la shikulu shaka nche ncha inga mediku chefe provincial. Utamsara leswa kumichikitelu ile ise ikumekaka eka chume ni mune wasifunza lumka Gaza leso na kulikari kulungisiliwa mintiru ya kuve kuyaviliwa michikitelu lei. Tani iser jujuangu atamsara leswa kukuni michikitelu ya kuyenela kuve ni yaviliwa eka tindau leti matamu ina kuve kulisiwa ni mavadzi ya zezezi lama vengi waka hitinsuna.
3: Às vezes já estão nos distritos, para edificar os armazéns, a província já está com as redes, alguns distritos já receberam as suas redes para distribuição. No próximo mês iremos iniciar com as formações provinciais e distritais e dos nossos ativistas e técnicos que estão a trabalhar ao nível das comunidades e depois, naturalmente, no mês de setembro iremos fazer a distribuição.
2: Ailikari longoloka ni maritu ya mediku chefe provinciali inga ungolu ukulu wa shibelela shaka nchencha itatana Sergio João. Lokalikari avulavula ikulu la misela eka mintiru ya kuve kuyaviliwa michikitelo kuveni kufikiliwa ama vadzi ya zezeze. Na kulanziwa leswa kubuliwa leswa kukarilu kukari kulanziwa makungu ya kuve kujontisiwa avahanyi ikola karisima la kutirisa kami chikitelo kuveni vatifikela eka zezeze.
1: Shudrana shashwa kufambesho na inatru shashu kufala ivayendli vantleketle shtututu na vanga ulamanga ivutari la kuva vafamba kwa silumu abstratwini. Mahungu masasatu wako mtirisa nukuluri Alfredo Muyanga.
4: Ashivinda mdlekisu isha mrengili wa shudzona leshi lwe ashunga takale isha ku akuwa wanyikiwa a certificate ni kuvalo misa amstutu shavona isha lisima ngupu sinani nzileni ya kuwa kutafikili wa atinguze kuwa kama sikula inga kaona kunga kare kuwaneka utakuwa katinguze tashitaratu nativa ingiwa eva chaili va mimota eka asifunza inkuwa asilishu kulanzu wako antirlu. Alfeo makaringa ashunga tala isha kumfumu ufanila kuwa ulanza minturli ishi antla nzenika kuwa au tinguze ta switarato na tilikareti katsa ava chelwa switututu tinga tlakuke a tikweli makaringe a swingata ya tlhelinwanyana leswaku akuka vanhu lava va fambisaka switututu va nga na switifiketi leswi a swi veki nguze tsena ka vona nambi ka xitshungu lexi tirhisaka switarato ku va xiya kwihi na kwihi laha swi ku navelaka
5: aka tiko la hina ximfundzankulu Gaza ni swifundzantsongo ma district hinkwayo province ya Gaza se hi kumeka na hi vona ntsengo wa vachayeli va switutu na va swi tirhisa ku tlakitla vanhu na wukula vachayeli lavo va kumekaka va nga na timfanelo ta ku fambisa switutu ni swo switutu swa ko swi kumeka swi nga na timfanelo ya ku swa ku famba ndleleni leswi xi hi vindlavindlekisaka swinene hileswaku a loko hi cuvuka hi vona swaku a tinghozi ta switututu hi leti kumaka ku tiya tikhwela lembe ni lembe hi xifanekiso a hi ta vona a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta lembe leli ni ntlhanu wa tinghozi ta switututu leswi swi kumeka ku luze vutomi a va hanyi tiko se hikolaho swi kumeka swi hi khunguvanyisa njhe se hi ku landzela makungu lawa hi kumeka na hi khuluma ni vachayeli va switutu leswaku a va landzelele minawu fambisa switutu va gqoka makapaseti va tlhela futhi va gqoka timpahla ta ku fambelana ni vafambisi va switutu handle ka leswo va tsatsiya swa ku a va passageri nga lava va pakeliwaka va kumeka na vona vanhu makapaseti va nga tluli ntsengi wa vanhu lava va va pakelaka ku sama hi xifanekiso hi kumeke ni nghozi vhiki li nga hela leyi ku nga lokumeka ku luza ka adreso wa vanhu yi nga mufambisi ni vanhu vambirhi lava a kumeka na va pakelile na ko xitutu tenge a kumeka na a pakele munhu wun'we se leswi swi kumeka swi khunguvanyisa swi hi tshova timbilu swinene na ku na vu hi va tsatsiye swa ku kula nguva ni va xixima minawu ya xitrato se loko va nga xiximi minawu ya xitrato va ta kumeka na va kumeka tinghozi
6: va yi tiva minawu ya xitrato kumbe
5: ka hinkwavo lava hi nga khuluma na wa ntsengo wa ku fika sa center ni mun'we a nga ni karata tikonsan la xitututu leswi kumekaka swi hi khunguvanyisa swinene leswaku ku lango hi vindlavindleka swinene hi endla ntirho leswaku va kumeka va ni makarata ya ku chayela switutu
4: marito ya murhangeli wa INATU lexi mi swa swifundzankulu Gaza Alfeo Makaringe loko a li karhi ya vulavula hikwalaka ku va a vachayeri va switututu va kalaka va nga na swipasana ni ku va switutu leswi va swi fambisaka swi nga na mapasi ku vula leswaku lana swifundzankulu Gaza kusukela n'hweti ya Janeri ku ta fika nomu lowu se ku luzile a vutomi a ntlhanu wa vanhu na vanharhu eka ntlhanu wa tinghozi na yin'we ta switarato leti ti onekeke na tiyelana ni vafambisi va switututu lana a swifundzankulu Gaza
1: Alfred Muyanga a emahlweni ni mahungu ma vulaka leswaku nhlangano wa vantshwa ku lomu xifundzankulu Gaza hi lowu nga karhi u endla mintirho ya ku dyondzisa ta mafambela manene leswo ka lava endlaka ntleketo hi xithuthuthu eswifundzeni swa ku hambanahambana
4: mintirho leyi hi vulavulaka ha yona i ya swiwile wa zithathu lweyi xifundzeni xa Limpopo lani nga karhi i landziwa na ku ni nhlengelo wa xiwubyana lexi xi hanyelaka ta mafambelo lomu switaratwini ni maphorisa ya switarato leswi ndzeleni ya ku va ku ta vhikeliwa a tinghuze leti ka masiku la hi nga ka wona ti nga karhi ti komba a ku tlakuka murhangeli wa lava vantshwa hi ximu xa swifundzankulu Gaza loko a ri karhi ya vulavulaka kola ra Dumsambika swi nga ta leswaku mintirho leyi yi ta landziwa exifundzeni xa Bileni Xokwe Gijani Ximbutsu ni le ka Mapayi lana ku nga karhi ku vonaka a ku tlakuka eka mintirho leyi ya ta taximota Gabriel Sewane loko a li karhi ya vulavulaka kola ra Dumsambiki a ve a swingata leswaku ntirho lowu va wu landzaka i ku va va hlohlotela leswaku a vachayeli va switututu va ve va ti vhikela ngopfu swinene na va le karhi va landza a nawu wa ta mafambele lomu a switaratwini
7: ntirho lowu hi ya ta kongomaka hi wu tirha hi ta tirha madistrito hinkwawo maxi ngopfungopfu lawa ma nga ni majongwana lama manyingi ma tirhaka ntirho lowu wa ku tleketla hi mamotorizada maxina hi endlela leswaku va va xixima nawu naswona ni ku va va hambuka ngopfu swinene ni ku kumana ni ma-accident lawa ma hetaka vanhu siku na lin'wana ni lin'wana se hi vona leswaku va mintirho leyi loko hi kongoma hi tirha yi ta vevukisa naswona yi ta pfuna leswaku va va swi vona leswaku va fanele va cinca a mahanyela ni mamahela leswaku va va ta kuma ku pona eka ma-accident
8: tshimatshima xi leswi va fanele ku va xi twisisa vona tani vachayeri va
7: ntshimatshima va fanele va twisisa leswaku a ku famba exitaratwini va fanele va famba khwatsi va ti vhikela vutomi lavoo naswona vo va xixima a nawu hikuva nawu hi wona u pirimitaka swaku va hi ti vhikela hinkwenu hi tirhisa xitarato xexa xin'we ku va hi xitarato lexi loko hi xi tirhisa ha pona hinkwenu lava ku famba hi minenge lava va nga ni tihomu lava nga ni timbongola lava nga ni timova lava nga ni timota va famba a kurhuleni u ku tengeni
4: kasi lava ya buleke na vona va swingeta leswaku swivangelo swa ku va kumana ni tinguze i ku va van'wanyana va fambisa na va phuze mabyalwa nakona ku ni nkarhi lowu va hlongolisiwaka hi maphorisa nakona na va sola leswaku mhaka leyi i nga humeleli na vona va ti jokela leswaku va ta landza hinkwaswo leswaku va vhikela a tinguze
9: hi mina Juwensiu José loko hi yala ku yingisa eka kunene hi tsemirisa automila hina male hi tsweliwile hi kuma hi ta tlhele famba hi siya kambe automila hina e loko hi nga li randzi li ta hantla li tsemeka hi mhaka ku lava male hi xihantla a hi endleni leswaku hi twisisa a nawu wa mfumo wa hina leswi u hi dyondzisaka swona ndzeni ka ku hi nga se va na timfanelo va ha kombekisa lirhandzu eka hina leswaku hi ya mahlweni na ku tirha para vutomila hina li ta kota ku famba se loko hi nga va ingisi loko va gama ku hi dyondzisa hi ku a leswi va nga famba va fambile a vutomila hina li ta koma a hi endleni leswaku hi yingisa a milawu hinkwayo leyi va hi dyondzisaka yona a hi tshikeni hi nga pumbeni a hi tshikeni ku pakela doji wa vanhu ka xithuthuthu na hi nga na permisao ya swona
10: vito la mina mina Sam Junior Zita a timhaka ta ma-accident ma kawuzelelaka hi xithuthuthu hayi hina ntsena hi ni va mimovha mina ni n'woko wa ku hlongoliwa serinika i ni caxa dixikhumbani a tixayixayi hina se tsutsumatsutsuma ndleleni hi mhaka ku hina va hi caca a serinika ya hi caca mexi pasado entyangu hi ku chava ka hina sempe loko hi va vona hi ta tsutsuma porke a va ti va ta yi kawuka va lo ta hi yivela
4: i vachayeli va swithuthuthu na va endla antleketo lana swifundzankulugasa loko va vulavula ku gameni ka nhlengeletano leyi va veke na yona ni nhlangano wa lava vantshwa OJM xiubyani i natru ni ta maphorisa ya switarato hi swimi swa swifundzankulugasa ka nkongometo wa ku va va hloteliwa leswaku va ti fikela eka tinghuze ta switarato ku vula leswaku eka vhiki leri vanhu vanharhu va luzile vutomi exifundzeni xa le Limpopo hikwalaho ka nghuze ya xitarato
1: Vatshamitiko vakumekaka ka vuyingiseli mayelano ni mabulu ya mpatsano lomutikweni ya xifundzankulugaza va vula ku va ku fanela ku leswaku va ku vhotiwa na ku tirhisiwa switirho swa xinguva ka leswi thyiwaka vote electronico ku va mihandzu ya hlawulamani i paluxiwa hi xihantla hi tlhelwin'wana va vula ku va ku ve ni ku pumbiwa ku banana ka mavonelo nkarhini wa hlawulamani fanele leswaku va ku ni ku cinca ka swiubyana swa mfumo Alberto Masia fambisaka a nhlangano lowu a tlhamisile swaku ku vonaka a nhlengelo wunene wa vatshamitiko ka mabulu lawa lomu xifundzankulugaza eka mete nkarhi lowu wa mahungu hi ya mitlangu ya ku tiyisa miri na yi tshendza vutaka lama vulaka swa ku ntlawa wa mitlangu ya ncuva u karhi u tlakusa ku tilunghisela leswaku va u ya kumeka ka mitlangu hi xiyimo xa swikolwa yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembane mahungu ma tshendzavutiwaku hi mitirhisanikulori Nicolau Mukhavele
2: mintirho leyi katsa ku veni ku ni ku tsemba ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni timhaka ta ntshimatshima ta mitlangu leyi hi vulavula hi ncuva ni muravarava marito lawa ma tlhamiseliwa hi lwa vonelaka mitlangu leyi tatana Bernardo Nkovani lwa tlhamiselaka leswaku mintirho leyi fambaka hi laha ku lavekaka kona na cukisa leswaku ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa leti yelanaka ni ku ve ku yisiwa ntokoto ni entelelo wa ta mitlangu leyi Nkovani lwa tlhamiselaka leswaku loko ku ta hela xiyenge lexi ya ku cukisisiwa a entelelo wa tidyondzo ta mitlangu leyi ku ta va ku landziwa leti ti yelanaka ni ku ve ku dyondzisiwa hi ku hambanyisa laha ku nga ta rhanga ku dyondzisiwa leti yelanaka ni ta ncuva ndzhaku ka swona ku ta landzela leti yelanaka ni muravarava xifundzankulugaza hi lexi xi nga ta va xi kombisiwaka ta mitlangu leyi hi ntlhanu wa vatlangi ni vambirhi eka xinuna ni vaxisati lava va vekaka xiboho xa ku ve va kombisa xifundzankulugaza leyi a Nyembani hi ntshimatshima na va vula leswaku va ta va va tlakusa a xifundzankulugaza eka ta mitlangu leyi
1: Indla leyi mkisitwa grinzeka hifiki magamu kani ngulokulu wa mahungu. Amala msue kumatila matlaiwa a Francisco Nsimbini, Amara Buduya, Ave Kamichini.
0: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
11: Ele ka 19 hora jil tatekela 15 minutos mo ingsetwa ko rantsa ka ko fikisele nlongolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza ele mawa ko lokuma ko fikele dingela chinene ta vuingiseti
12: Tindambi tienga tili kutwala na katinsuna
13: gaya makrivi lawa matengeluta kumati
12: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
14: Biko wa shitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ekola ka kuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku shifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa. Kashifunza swa xikwalakwala na masingiri. Kuhomisa ka kutlula mpimo, swifunza swa xigubu, masanjena na mapai. Hambi swilitano, xinyimu lexi, xinga tlhela xikhumba swifunza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvikeli la kuhomisa. Kale titiela na kani mati ni kuhlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va manga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va manga luzeki. Kale tiela na kani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
15: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre unindo todas as redes? Toda hora!
16: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record. Postas no status e todo mundo está a rachar contigo. Ah,
15: yeah, maninho.
16: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
15: ainda não me disseste como, pai.
16: Bro.
15: Como?
16: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
15: É? A sério?
16: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
15: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

Ngisethwa kurantsaka radio Mosambiki ya Msoro Provincial ya Gaza hikari ku axela ka madlambula wa yena munthla na hilava ku mathlari hansi ihlanganeni swikaratu hinkarinyana utsongo aleni ku sukela studio xa hina hi ku sa kunene voneke ku tsemeka ka michini mitirho yena ya vaxikola ka ku tsemeka ka ya velandzelwa gesi kambe hinkwaswo swilo lamile mu ngisethwa ku va hi ya mahlweni hi pangalatana ku va hi ya mahlweni hi khomana hi xiyandla ku nga ri khale ta kongoma antena nasional lomu hi nga ta ku haxela nongonoko journal da noiti nongonoko lowu kunene u nga ta haxiwa hi xiyimo xa kasi a hi vula leswaku i nongonoko lowu nga ta haxiwa tikweni hinkwala Mosambiki kambe na wu sukela nyamuntlha kasi vo haxela kona ri sukela nyamuntlha len muxifundzankulo Gaza muhaxikulo rito Dimiri Nyantombo se a tshemba leswaku se a lulamile kasi leswaku ku nga ri khale a ta va hakunene a ta ta ku fikisela vuhaxi la nongonoko lowu journal da noiti ka vusiku lebyi bya namuntlha wa vumune 23 ka julu ka 2026.

0: ele ka 20 ora ji tlhatekela 19 minutes xikari mo ingiseto ko ko rantseka elongolo ka swinwe ni vunanga nkari lowu kunene hi kongomaka eka nsimbi ya 20 uma ora xila hi nga ta tlhela hi kongoma antena national ku va hi ya ku fikisela mahungu ya vusiku hi ya mahlweni ku va hi ku navelela vuyingiseti byinene ka mintirho leyi haxaka vunanga nkarhi lowu ya Radio Mozambique emso provincial ya Gaza.
1: Come on, y'all.

Leka 21 hora jile tekela 20 minuto ja vendlela le mwing seto ku randza ka helandza ke yona na hitunzuka matsuva khoseti loko ku randza nuna wa wena unga yi hi leswa nga na swona unga yi hi matshamelanga na wona loko kunene xikwembu xiko kongomisiko laya veka mbilu ya wena murandzi swa nga masungulweni ku lava ngete lo anga u gwa ku sunguleni murandzi le ma ha swi tivi leswo hi vulavula lava ku hakunene vanwani nkare hetiva maasha khaleka akone kulaveliwa mkosikaza akone kulaveliwa mlumuzana xitano swinga tshoka swiendleka ka masiku lawa ya muntla kumbe swi ili kuva ili mhaka ya ku kare inga sindzisa kuva vanhu lava tekana kambe nambe swi xitano yendle hinkwa swi leswa ku kunene munhu lwe u tshamaka naye u etlela naye risha naye u fomba naye u tshama naye swilavaka ku vo murhandza ka kasi u ta kota ku va u tshamisa khwati enjangweni na yena Carlo Mingisete wa kurandzeka hita kotisela nongonoko wa ta majela manene.

0: majela manene.
1: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
0: Majela manene.
2: Kwaratse kwa Radio Msambiki akulasani kukwazela kano kunoko lo ungo vutomi ni majela manene nyamutle itava ibula ni Rosa Mavimbele lwe i musweki lwe atako na atirisana ni vanu risiku rungwani rungwanyani kuva kumeka ka bazara kukali kuru mdopeni na kanjencha ilwe kempela angatava nyika shu ndesha lusi swekisa kusuona mbela nukuba atava ayamukela vanu kwenkwa ngaba lwe atako na anima wadzi ya tesawa ngaba lwe atako na anima wadzi ya kutala chukela diabetes ni mwanyani kema ila nunu kuba ma lavetela lusha kuba maveni avu baso bile jwinani tiwa kwa kuna lusha kuba I vanyink va suka kuwa sikuru mwanyani wakungu mali minti ruweni va lava kuva vata fetula luku kufika nkardo wa dina kambike yena matikomela yena iwa ya kona itava imulosa alosela ni kuunga vula lusha kuba materela iwa ila utakuna orna ona ni kushundla ishi leshe unga na shona
3: na shaka na mpata na vona vona vula sona ina ele mava gwaso na dara a exemplo mu na diabetes tenho nem mais tagado não acha beijo se na shaka não tressa gui não manda na be frango na boda tenho gal frango ya ya uni shaka ma de so enchar nyara sa shpum então nipunu evo nipunu isa na mina vobu não é fácil o shoshan dwe aga mas é melhor mundo não vou na sua situação na ele se interessa isso é isso
2: kambe mchumulo nga ivula uyilungisela loko vako dzwela swa ku hi la mchuma ku mhesa ku hina kumbe siku rin'wana rin'wanyana u tana wu swi nyimele leswaku va vanga humelela
3: aleswo vambeni vo ni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo e xa lava vo tala se na va tiva ku ni khale ni tirha na vo hi malembe and na swi tiva swona ti nga xima hisa ku yini para va ta kuma vaga u fana vangana
2: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema la tesawu kula ka munyu kumbe va ni problema la diabetes kumbe ni swin'wana
3: ni tirha na voka hinkwavo va diabetes ni lava va nga ni problema la tesawu lavona loko sweka na mpoti tata munyu na mpoti ku chelela matimperu ka swakudya endawu ni tirhisa na voka hinkwavo
2: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala unga tirhisana na yena manje munhu loyi a fika u mu nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
3: mina ni tshama ni preparada ku na swona u duma madotra fona pudi ku swa ku humelela munhu wa ku a kalika
4: masiuaendaw
3: leswi a nga swo ni tshama na ni maha xitshakato ni tshama na ni prevenile swona loko u tshwa ku humelela munhu a nga fendlala
2: inaka loko hi vulavula lana mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbila wena yi tshoveka hikuva u mu vona swa ku va ka xinyimo lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana manxi wena u ni cuvuka swake swi ku endlekela
3: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a le ka situation lee namba nga wu gwelanga hikuva wu gwela wena ti nghukholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi vuhemba
2: mo va mi pfuna na mavonelo
3: hi pfunana hi mavonelo
2: kambe vona va yamukela
3: va yamukela
2: mayelano ni ntirho wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyani wa lunghisela a vuya tata munyu swi nga va kahle leswo
3: a swi kahle munhu na mpoti hi kateka hina va wu sweka a loko a le ku sweka vala pena loko nchumu xi nga na munyu a munhu a engetela hi yexe a nga le ku tata ku hi tirhisana ni vavanyingi kumbenyana o va ni tesa wa nga leswa munhu se ya kumana wo chela munyu nyingi a swi humi tenge munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala
2: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhenini lawa a nyikiweke xipiritana wena u woho sweka u ma yisa kwini
3: i makazi ya raro makelende mi mo fona va vona lunghisa nchumu xo yata and down loko u tshaa ku humelela lava va ngeswo ta dana example nambe tolo kumele munhu anga ndiyapede ndau ani maisakatu nomuchina chisakatu nomupunga kumekana atigera atifambelana and titingenitshama ni chisakatu nyana dulari swina loko munhu a tshaka humelela enkwana leswi a swi lavaka a swi kona kewaka xithakatu ni muchela xithakatu mi swi lava munhu a nga kuwela
4: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela vu leswaku va wa khoma kwatsi a ti va kona leswaku wa famba ya sweka lomu amichadweni nakona lomu ya wendlisa swoleswo
3: ni yingisa swosweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vantlhanu magwera hi sweka swa ku gabula vanhu vanyingi and a wu tingi hi ni mamahela muchomu matemberu kanga mosusa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and a wu na vula swi nga tingi evitaro a matemberu niswo hi tata mafurha ka xikhavo a swi laveki para lava vangwana
4: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena na maendlelo la bazari wala ma
3: mi rhandza munhu kakambe leswaka swa ku ni chela munhwini wunu endao a yi ya difference bumiyani vaku mi va tatala makilenti lawa ma vakwaku
4: kambe loko a wu navela ku va u nga siya Jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
3: hi mavonelo mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ntawa ni navela ku hi mavonelo mina a navela ku a client loko hi sweka hi nga cheli munyu wo nyingi client leyi engetela lona ha loxa a nga la ku hina hi tata munyu ka swoko ka panela tiveso ke hinkwenu laha munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumu aka a nga loku munhu a tshungula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
4: a matemperu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
3: a matemperu ka swakudya ku ri lava va va hi matemperu andtawu a temperu lalikulu lele betemini byi mina ni tirhisaka i nyana ni xinyalani a leswi i temperu wa kula titemperu ke hinkwako loko swi tiva ku swi tirhisa a ni tava swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyalani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamampenyana wey ku ni matemperu ya ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
4: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassager hi nga vulavula hi fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi le mi byelaka swona
3: mina a ni navela ku a vapassageri ni lava motori vapassageri lava tshama va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava kumayelana ni vutomi leyi munhu a nga na loko hi kupoti va tshuka va ka n'wa ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshuka va tlhela munyu va ta mafurha ndhawu leswi se swa pirisidukara a vutomi na vona

0: kwaratseka wa maputukazi nanyambani ngimatakola nangunoko vutomi ni majela manene nyamuntle buleke na rosa mavumele kusikala kola dropeni la kantshentsha la kabazara lokari lelubaku doroba lelu mayelana kuva hi tava hi bula ka nongonoko lowu kuva hi dyondzisana ni maswekelo manene ka tindlela leti lenaku ni ku vhikela a vutomi xiyaxiyo leswaku va kempela yena maswekela lawa a ta kwari na vona a nga va wa ya kona ni ku va i swini leswi a swi endlaku ku va a ta tshimisa vutomi lebyinene ka lava va taku na va mu endzela na va nyimela leswaku va kempela a ta va hi mintirho ya yena va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelake malani xiundla xo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi ya mukala ku salisiwa a roxitilo botela bindzu lake no kombisa lipelile
1: majela manene
2: nongoloko wa radio msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene
1: majela manene.

Mngisitukri nzeka mwe huyo kama hungu hii Missouri Provincial kagaza matlaiwa a Francisco Nsimbini. Mfumo wa shifunza Shaka Masingiri mtsatsia vatsamitiku lume gangeni kuwava tivonela kashukaratu shunga wangewaka ishi hala El Nino mtuwetititaka. Shudona shakushia matsamela yankama shivula kuwa kuta omangufu kutlela kuhisa shimu shingavekaka mangweni binzu lavurimi. Indla leye mrengilwa shifunza Shaka Masingiri Sergio Costa atsatsia varimi kuwa vanga shavisi nkwalo a binzu nikuva leswakuva kasi kuni kungana kupfumaleka ka swakudya minkarhi mitaka avatsatsi hetlhelo lin'wani kuva va xava michini ya ku koka mati leswakuva va landzovota a minambu ku bindzuleni ka swakudya na va nga nyimeli mpfula. Xenge xa vudaya hi lomu xifundzankulu Gaza xikarhi xi lunghisela kuva ku endliwa antshwantshwa lawu ya vele la michikitelo ya ku tivhikela hi yona ka tinsuna mitirho yi nga ta sangulaka Stembro ataka ku va ku lwiwa ni mavabyi ya dzedzedze. Ku landzeni ka mitirho leyi vhiki leyi taka ka ncancayi ku ta endliwa anhlengeletano yikulu ku va ku bohiwa a makungu ya ku lwa ni malaria lani u nga ta kumeka ka varhangeli va swigava swa ku hambanahambana ku va ku dokadokiwa a wu ya vele la michikitelo ya ku vhikela hi yona ka tinsuna. Murhangeli wa vuongori lomu xifundzankulu Gaza Sergio a hlamusele leswaku michikitelo ya ku tivhikela hi yona ka tinsuna se yi kumeka swifundzeni hinkwaswo nkarhi lani u nga karhi ku lunghiseliwa ku va yaveliwa ka vatshamitiko. Xiudyana xa swa ku famba hi swona inatru xa xikuvala evayendi vantleketle xitututu na vanga jonzanga na wa mafambela manene xitratwini leswi swi nga karhi swi hoxela a vutomi lavatshamitiku. Nhlokomhaka leyi i tlhamiseliwe emurhangeli wa xiudyana inatru lomu xifundzankulu Gaza lani a vulaka swa ku ku tala ku voneka timhangu a xitratwini lomu xifundzeni hi valandzi va mitirho ya ntleketlo hi xitututu. Alfeo Makaringi a vula ku va ku laveka leswaku va varhangeli va swigava hinkwaswo va fanela ku va va ni tirhisana leswaku va ku balisiwa ku tlhela ku nyikiwa mapasi ya mavachisaka a ku landza ntirho lowu leswaku va ku nga vekiwi a mhangwini vutomi lavatshamitiku. Nhlangano wa vantshwa lomu xifundzankulu Gaza hi lowu u nga karhi wu endla mintirho ya ku tsatsiya ku vhikeleni ka timhangu ta xiyenge xa ku tleketla hi xitututu. Mintirho leyi i sangule tolo xifundzeni xa Limpopo hi ntirhisano ni swiudyana inatru ni maphoyisa ya ku vonlela ta mafambela xitratwini hikuva masiku lawa yo gamesa ku vonaka timhangu ta xitututu ka xigava lexi xa ntleketlo. Murhangeli wa nhlangano wa vantshwa lomu xifundzankulu Gaza Gabriel Sewane a tlhamisele leswaku mintirho ya ku tsatsiya a vafambisi yi ta landziwa eswifundzeni swa Bileni, Xokwe, Gijani, Ximbutsu ni Mapayi lomu ku tirhisiwaka ngopfu xitututu ka lirhavi la ntleketlo. Vatshamitiko va kumekaka ka vuyingiseli mayelano ni mabulo ya mpatsano lomu tikweni hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza va vula ku va ku fanela ku va ku vhotiwa na ku tirhisiwa switirho swa xinguva ka leswi swi chiwaka voto elektroniku ku va mihandzu ya hlawulamani yi hatla yi paluxiwa. Hi tlhelo lin'wana va vula ku va ku pumbiwa ku banana ka mavonela nkarhini wa hlawulamani ku fanela leswaku va ku ni ku cinca ka swiudyana swa mfumo. Lawa mavonela ya vatshamitiko va yingiseliweke swifundzeni swa Ximbutsu ni Ncongweni wa nharhu wa tolo ku fambeni ka mabulo ya mpatsano lomu tikweni. Alberto Masia Famisaka ntlawa lowu lomu xifundzankulu Gaza a tlhamisele leswaku ku voneka a nhlengelo wunene wa vatshamitiko ka mabulo lawa hi xiyimo xa muganga lowu wa tiko. Ntlawa wa mitlangu ya ncuva u karhi u tlakusa a ku tilunghisela ku kongoma ka mitlangu hi xiyimo xa swikolwa yi nga ta ve yi landziwa a xifundzankulu Nyambani. Murhangeli wa mitlangu ya ntumbuluko Bernardo Nkovani a vula ku va mintirho ya vulunghiseli hi leyi fambaka khwatsi. Mngisito rindzeka of mahungu hi Missouri Provincial ka Gaza.